0: Barafatai, good falling a coroner's dog dying, so I kill coming a kinga. Namadog ye coward and barnga see donga and his song al killing a cogul. A kissense barnga al bundul nabago de tebe ne donga bani, bara nasradin donga and nidogal jenna jago. A daradini in a zim of a kissense al a daradina live a jago to sininque. Nes remen ja na dogis gwa ke la gitalji in jigila asunga te ka tinkenga asan dingo resi jago. Ine bara Abdulaziz dogi dong anni aljanna jago, bara Abdushafe dogi dong anni aljanna jago, bara majiram bayen kigavalay. Majiram bayen sabir al elna faago dog donga gi anni sunga na majiram bayen Ahmad Ali nangi dog donga anni. Ine nama dog bara Isa ke ne dog dongan ni Isa Ibrahim dogi dongan ni sunga nama wala lang itrik bara sabir le aring nama bar ngakir ngasi dongan ni bara sabir inkwa alkuel alogal aising kering alang ki daing warre si lotok donga toka in nama ye utonga alki kanna dieng in kirting sunga alki kundul nas insi kundul asang sur girgo in nama sunga taka tini di sabang ereng al janga lo idlena ji janga na boru idlena ji janga aisan janyingi na doga sa radio samar si sunga ferraja na lo ngakir ngalifago na doga alang isrim menja kille sunga nas gwa di njurung asa ji jaringel al dik au izgen kikwela lang deles kunyungo asan dayng warre si kisense tabung kago na alam kundi ne ye donga tog eng kangi idi neski ko akul in kumong dayng warre leng ki al tulle kan na suru nga kuel marang al kutu ingan donga toke ingari al giki nga si jundi na kundi ba alam ki lo toke wala gal alam ki kwa nyeti ni kueng donga toke nama kuel asan duo bi duo de lo ilale alie ke asan nye ering asan ji jering nas ijiro injubu karo kasa ingusi eringa na ji asa ilo usi jeringa na filan asa ingusi eringa alan kel na kwa kul lotok kain jurunga lotok kana kain kilmanga lotok kana kain utonga kula za kang lotok ka na kaungi na daim beratok si inkulo nina altore kain uwa na kain abonga gani ki siming na ki joingi na ki bagi na ki utonga kela kul aliyay na ki dieleski na ine namas ay indog na bar nga si dong ani kital kiyong ko na irinyenge asogis aming sunga aming dog si dinjal dawle kwa jang ni kiyong ko na kain gutfali ba jago na dong ajani aming as gyanga ba namas dog daing bera tabung kousingi na ka sunga gis aso aming ilo aling namas dog kain na dog kani abaylo na kwa kain ba dong ajani jago
1: aso yaki baray kise yene bar nga dogal yene kain yene bara mahadin omar ke ke borai ari lona dugi de dile akeba nan dog dambara mawe ke mawe kamis ke nan dambara Abdul Hamid ke ke borage skam min songere nan dambara ke Yasin Zakaria nan dambara ke Isa Ibrahim so samila saba ye dambara sabe si en jijwa kise nan dog danger fa kenar min fiya munasa golo aragamia do ko sobis kamela sa bokki borai aina ke bor fatay kwa kitali long galkian kona kwa banyetti mbadu ge na bogel badi on rentari na indeleng wol galdan on rentari ne indeleng kwa nyetta nan kin kona kwa bagi be jena ya go tari ne jaw
0: asoi ke se dog bar nga kin jaji don jani nyetti nin ko ngor de samarin tuskele bang ne ki don ngi kanni songa na nama do ko lalang gis kwa wala galti kay ne ki bingan kirtin ine nama do ko lalang majiram bayle kawngi idinna ine waring basilong al tirim kenga na dele kara sunga na taga tingkenga na masilong al yakwela lang finginis ille sunga risungo ay saka imuwa ala kwel balang utonga kela singang diele kerel al yenge na duang am ilole na ma dok imbeleng al kwela lang finginis dele sunga risungo na alang kagil ka utonga ke al duang am alang ki utka na kundi na kelele ko al duanga amba ndok al iria ke ba al ami wa si jago
1: ke borai na ke bora bata do ginal ba sella dain leila ka en kidik na imbeleng lompinete wa kin si ala sa son akwel marang ala kundi balang is erbet kin si kurombia aliye erbet aliye na sitani ke se na ba aba en kwalang domboren den dio kong aliye ni giwarin yo na matangila benu kenal kengal surungene jaba jengal au surung kense ala jaba maral jawelenge ja songa ela kise indik na ma do kedi ngpale ti yelo mpiki ngasi ayela te wala dulding kwese altewa a yesa son ko dulding kwese ena te waba alanke na del dire ke namas gal jato uto ko sei na dulding kwese dogal te wa intewa alamburunga awini ena te waba albo buruto ngindu te wa bayngwa alang e wana burunga wani buru al ai digal yen del dial ki dele kay na degla illa dik aliye na dele kwa kania aliye na jawili na ene ke sense kina men coming in lole ki asan ki nel bangis erbet ku rompi alan kayen al tarin yakin deldin sika wono duo bi duo asan in iu alke in deldin dio dora di ke ya de irel ke nasim beto adi irel banasim beto na ela lo el dora ye lompi kin walgal ki muto adi le manni jamile njeng mara la dora de njando ye jamile njeng aske balangis na ala a ya sa jando bi yala wona je ene kin dora sa jando bo walal ki dora ke rjo lakin lolo kina ten sokle na melong uton asan kit kay sikering ela wonaji ye indel di giban janges in long tel asasi moy na asasi moy mara lolo den si mole ila tabukwangi a na mara ye na lompi in lol dogal ye na sitan king uton pe wal gal erbeten na king uton wana kwa dulding ko sanka alan awna songere kwingel ye ne tore korron afia ilo dulding ko yaba ni fenas ken sikela mesi an khalas namas india ye al dora dungo inel ela na namas duk inya yena ba jafo inas ba wala ngumel jawi marial dora duwe ne jawel duti ela wuna masia na ma melen ka duin jenga alba yenge ne ina engi nang la ke lolo king wala duwe do nui kerin jawi e lompi king asi e le ette ba interim bi al dora kwa ban jeng wala ban ba ay al dora kwa ban na kina ma ko la ngutu akiz kerin al duiti alangis kella soko tabu ko anke jenga simopia al yene jawili ki juru sande woro alan awno kuro ala lombesi ki koran songo lomina kawba ayla jamala jabanas ulu aw na ayla jamala jabana kafia na asa tajmil awna ka lolo inye fi nihaya bayna duang nasuru am ene ngun surci illa ton digitas jaba ji jura sande le jonas dele jafo ene sabaso ki brain borbote
0: asoy na barafatay kise ini albajia jwabainan ye indalang baye ne sie na utonga kise seba sie na marang nanti ni le kise se sunga tarayalangi duo inkwalang se ti kwana ki ngwerige marang basilong alam mulule kola komala nei kilmangale siminga ini na do alangi jundi ne skikering kakial dulding kwegang idine injeri mindin kelmadi yoke aljijang na dulding kwegang asanji kidin si kidin suriji jeyim ne kidin si kelmaji jering ne jis jumon kinsi mindua isanga kwa ba idine duai sa kwa abasi long ni nal jangana dora ngari jilong na mai tir gari juro do na masin kwaji ja jegilala din dora ngaji jana itir gari juro yel jio jangi ere duai ba kai ba hai hai nesfi marang ila ya ila doran dem mojizi jijanes kamilenjo ne jial jijanes kamilenjo na masi long anang sunga futo jaring ilole na asan jeim na asan jumong ka I sing age in dorasi na ailong asanki ay dorage e barafatai ki sense algis ilole in antarasi ni gwen jawara namas dokayin e dying aldi in walagal kain belanga kinas aginye ba
1: jago
0: namako elalang kangina abo e tajansi ki abo e panning ki abo ngakele kering hereng kele zinga ka e na na kering hereng ka tawa jang yala injwa al kila abo ngakele an kirsing wala galal kila uto an kirsing ali yengena kai ngabo ngato yakwage to banjumang na simbeleng ajibal bas indalan toyje yani baba ki juru bal bas indalan toyje yani na ba wala lagi wado yani ya tis toye ke ba dok diwo yanza
1: asin jamba
0: in lo na modo kwela lan e gis itirigin ko en jaro kayin kilal ki ngulungal to yage ki ngasi dok fini ha ya kan su to ko ndie wala
1: yago kise abako gona ke gnete ama mending ina lomba dulding ko nden sa bako kan uta songa ke ne lombe min war fi ana dain sa bato yage ne kel na kumo eten sokna to yage mara nawayal mitil albiji jo waring abas to ye ajemba diwo asin jaimba na ba to yake wa diwo anke ba ina kan elune to elaye ne diwo sundule diwo na ma to ye na maske diwo si el na maye na mingwa dem dente na maye te na kel na ilole inan kago mara kidi ki lole kana mena men ina ten sogle do bi do alni fiya na den abose hadirem fiya kise denga bang yasi ya denga yang yasi kwa kene kien kuku ha diren kawe kwa ken sa son keleling mara kase bas long do bi dual den kuku ha diren pena den kuku ki ayanga di runyo den bisara ita sa ke kisense denga do gas lomba sanke kaun elawune ki denga bukul na den avo yesi al den kuku na kuku ye do ke tatawur doeti non udon de ke negal atinen atinen atinen kwese sa son akwel walgal abwalien atinen sin sa son akwel aldinga dinga sfi na gorren dinga sfi na mitira dinga sfi beleng na yeden kwese dok askwa ba ina tore kaun ele unen ke aba jona je ka nga bo atinen den daraja den gwe dion den daraja kergel karutia abajumo eten sokle na atine tongi de kirenias etik eting eting erdile kose kose kane atene aba en kwal jail baden
0: asin jarba
1: baden abalo duiti na banya na den abon ko kopi nan boy basini o karas dinenal amani rito dogala ke ba du bulu kise
0: alangis
1: kazi ko jojo pia yani in namaka namas ka paleti ela toy namaye nas indigi se himaya fi aliye ne juni ne kenas janke ki ga ki koransonga mening ki bisaran de nyani bisaradi in ni dem ko sen bilanji aba janki njen ala nyetin albadik aw sinan jaw abakirin njaw almasje ngasi maye marabakirin ndiga bukinde kin sinan jaw jikeregal madurum je dama kaawu elanyetin to eleken na undula ya na lomba eleken elawuna abu miteles ke nas kabeleng na iya ke miteles aske balangi skwa na iya gan diwoy wala egen abu to ya ba wala egen na namene king coming na badugi abwa ke abalang iya zikiri kasin nan gi kereleng alang ay kin na namene king coming kayen uto akital ke na torik abu goldumong na abo sabang na abo fanning kela alang yen din adideyum karingi na kawe ne kien kain ya ketere adikien ni ma kela kawe na kain na kamun ya na kien gorra kela kawe kela nsi kwa kital kela nsi hadiren kawe kela kwa mazuza kesa zwa kela kwa hasades ke insa son setin ela unna kela kwa le mitile di kume na kela mitile ete ananki ananjel naki yoro nga joga kela mitile se asin jummo baki sensi na duwa bas kela mitile se kena starif ete ansogle yaba duore yaba duwa kakirey nana me ne king coming in to yingin den sabba to ye ki sense ne gundi alan diwoke nana men coming lole uto ki dalba go kayen abo to ya kira kayen gel abo an kuyan king abo an ken koran ke la si julo alan king abo kare king abo de nga ke la sin kurenti ali ne kayen de yi na de nga ke la sin kurenti abale de ke la bor yo kayen adiga sulon sabba ga sulwa ki mba murmura ke la kayen adika otan sa son ke la ne ki do ga salumba na nama si long kingwa ngota kiwa kinal ele kikwa kerngan kem bullinga egel bingasi albe jiti na mas dar perdle rengel nes nefie nes ki lompin sa bako je pie nan si jidi din suri din nazara kwa sa ban si nan si karon yal ngiti jidin surin din surle dok nan ki se dok kikil ma murtaja
0: murtaja
1: ele wuna ne rigi asaja abako adin die yo bandin surin shakilin joye kasi sa kwa aile kule ai kamina na kasi kwa aige kule na aige kule ela wina king coming ina abang kwe otoma kitaran kain kain kain abonga kawenge na king iya kawenge ona kikele len kin songa ngere kitin alan kundura na borun wan kien bulya ke bin surunga se kwa ndio surunga se lo make kai asoi
0: ki barfatai a ore kwa na doxidain sa wakil kama sikier na makainga dognes dain berate bunkago idin na dogis kain selimadinga kainga na asoge saming na barfatai

0: Asso, chi vorrà una buona fatta?
1: Asso che sa ming ma iram bai bai nas dukkan nas kausin ti dai mbera namang ore ko adu gal ke ines kel ka ming ki se na sa waktu ke di kumo ira bawal to ke yani al bara duo yani arkas ke na ding e bele dok sunga ki se tagatini yaran si kel kam nam bagi ka idi ne ki kai bullinga si ke se ko la lang ki korang kul ai duo deng idnes ke nga sa wag la janga miringila duo la janga duo ila la janga al si e kisense dai ngore si to bunjeni
2: e dan arkan tawan galangas dio ke lo unje na bat iting meram de ke na sa so si moinga
1: e
2: na bat ting bat ke ngala ko na kin ke ngala ngi na yene lena
1: e la la do ki asos ka mi
2: ko na ke dai ngore una ke ngire di
1: ki fi dan zinal bara warin ko aba sabir an si kain ko sur uto kit ke yaran ka zan ko sur ki baye oto in sawag na in filan na in filan na makul si kain ko asur kaldo nes dok utka anan si kain beringa walagal kain do mo to bun kago lo si na do gura lan si in ko al sunga te gatini na al ki borai baranga bidda ki dogal bilong na banga bana bela tawagis al di sunga na so gis amin na bora fatta gis amin alan kago dok nes surunga si kikin utonga na kikin koranga kanyinti na ilang irin irin na do kuela lan si dying bera to bun in kago kise akwel balan dubi dosis dan sabba inti masaki yasi kojo yang akin kemingi walal bele idi ina kamingal kikwela lan dosi kelmo foyaka maren kiba kwela san kalun ati lomfin sabba kenga ati kain sabba nga ngere kenga ati dayin waren sabba kenga ati kwa kerenga nungi ngere kenga algi kingisi kaluyengi kiba dali ni kwen insi ina kwela san kago nasi inkwa bial kain kelmanga lebang na kain jurunga lebang nang lobi lo walagal ribi erial kanna kaw alba suri na kanna kaw nang dain suri ni kadiki allay ngore kwa gang na namadog mitil dog mbelen asi ile tilal si jumon alan jenes dimbara ker si jawli kang idina iyal si alomba alan si dog yero iwi ne jenes duo ker si fali kin namadog yani domboren den di ujo kin si no kumo iti ila ina lomba si ki kwali songo kalung wala si di ile songo kalo lolo bayla iti ilay namasgal jenis dimbar si jali dimbar namaga jenis kersi fali ker namasgal kersi fali alanki ki jalun songa keng nadok jalung daing ereng inas uri ban inal zaman kwa kemini kaimu wal gisin kemini dog inal turungan diang gudi yang huwa ay balong unim bele si dog badua kena inas berita bunjabwa walagan nas bele kwa ala hasabal ki kain kilmang tulagin utonga si kwa sekeli namu yendo seke neski indora inang kergi ngi lahat yomato ine namadog awel balang jingo ngala sunga ari laki marang wala ngi jisiti nani majiram bayan alang jijago ine zigi jwa walaga na zigi ring ding ereng daing warre siya ding kwa inang kul inang alang ki nui ilakani ati ki uto kul indiang ereng ati abongan sabay ati amongan sabay ati kain forengan sabay jago
2: aso ke barai ke bora fatay na itinjane ki sense eten sogle orre kwa ki al kainan deldin diyo nye tinki kwa ki sense se sa songa kan nan dokwan to yakang alkain delindio na dok asain kalom kiringan songa songa ringa songa re baki dai ngere ele nan dok dai re ele ne ki sa songa asa kawla na riya ka nan ka kire ka nan dok ya kay muto alkawa dok ki sense borngo basen ferjen ka welo ne ki dai ng sabba uto ki sika na kwa askan yi ba mara ete ri ele yunde namanye ne ki kawngena keringi nan kawngi namaye al delin ko ambulinga res a futoke nga kwambulinga na kwambulinga na kwambelenga na kital kel na kwambelenga kapana do kangi situka ka na kwambulinga kidik ina do giye do kidik aban ko ndien sabba aliye ina do giyan ske ngotale ina ko zingi ina do kwela zinki nzoro ase kingol kin na ma nge songa ngere lompe sabba na lompe akwel ba alan ki kwa kinin lekan na kiya zakalom ki kwa kelen kan ko ngira kwa sha muhtar elona eten soglan yumana oredon walgaran del dinyet le do jumo nas ne ke nas boruki ke ko na ke na alan jumo na do utan songa ke ne pi na boru akabe ba are long na guti ki tabu nam pissing ke le na boru ke na akeli ba inna makai lompi ki ngasi ko andio na jangu meram lompi jangu ki ngasi ko andio marakina mabais long itrik kentenge akira si bagia kaba al ilon alangis kinga si koranga songa paliyal a min kai wo torale le inen tinja mail kele mara mara kai wo toran ke ayanga den tasle na mangal el inalan dale pago in tasle na buro poi na buro dik poi na yene kinga si etrik dan yiro ki lomping etrige kergalgis fiana to ayawi na madok ayigis kergal pa lo to ayigawi eten sogulal ka elna lompesis den tare au elale kwa de luna ki dombren den dorai asan na asan siam amun na asan ka ana ka na kitrige it as au ba ali longal yekuel kidik kazebas long el na madok yena koroi au le dok lompim belesi dok den ara akaraba baka ana ka e uru na madok den ara akaraba ina ka un eten sogulanyi jumana duo longa dian na madu el nama dombare pali nama bang uru to bombang enje na dok basin dongore ndel ko andio e kale nan alunal baka na guta maraba sin jingon sin jua aisi min de mining el si aising elba nama ena gutal ko ena lomba delin alba uru elal mo uru yana tabunge lolo yem mini bab bele na bu ena duom berke bele be bele na bu dim bele jissin nama ena kela duon dem bele dok ena lang a enga ilo lekin na men kamin kisenzi ki no sakamba na ki kakira kan na bezat kan abon kwasi wasin osun wa kai merama ki kalamsi al meram dange yi al kakirei maraki kwa mbuli ga surwa sin yokoya bawe tiba alangi mbasin kien uno akira pula akira baw anan so sin yokoya bawe bi auna inalam bon inal min evel kain abon kaini na kaini kisenzi di lo tarakene binya kain wala lomben sabadogal a erta kawe ba asan katia ingain alkuela sangi den source inje ngo kasi lompi poka aila piaba na kasi lompi pota aila piaba na ka ngui kado gal masuk ona puking olo nama kyan je na su pai nama ne ya na nama jonan katia nga julo kimmininga kela sa di no ya nandugio na ja jio rel dingi ne lompi ni ding halal nan jona ke katia nga julo katia kage aljanes kala karaba gundul ala lombin den jarum si khalife nja a nanno kerje lolo elay tarasa ba kisense a tor do danjal fa gol gal dain ni di kana dok a wasala elam le risgo e do aba ingwel alan king kanise ade nja walan do sa ade nja eler puka asan pe ba alma jono ko andi do nga je nema tuga barak mara ina ay ba adilo na ko apirige no ko awege na kwa wenga uge na kwa di ke buruto akamba kikela kwa nyeten aisin kai ti ranka ona insi don aina elona ona sele unse sinanwa ille ke kora kenin inna ten sokule na bayana ki incoming inna kayan amma biki sense benya bang na elon pison ta tewa a kien jaluma ki kwangi nan kergelge bi abanni ba alanso a ela jalum si kiken mini abulel a albundul asa source banyiti alkien sorngo nosgena lombe na la pia bana kala pula albi bola sen sibiti mala a inna na mayna korrofisa so na mayna kayen kani si sporgal kayen a abang kwasis doina ogel kala ota pula kala ndenja ngoro si bro alang duena lombe na duze kelma jelel al kwelan source banyiro gilo na kala kwa
1: asoi kisi majiram bayna so gisam sungana tawis aldi aldo kore ko asidong enen jani barnga e mawi alje nga dong gani sunga na bara Abdurrahman dugi dong ani aljen jago majiran dara jamila dong gani sunga jamila bakar dong gani dogal jen jago kisense ki kweli nangalang among kundula na kawgitia na kajisi dong gani dinne ki kele soga anyenge sunga jundule ngene sa ding arka jawgite ngene ki ngis domo jawgite ngi ki gabalai ki ngis domo jawgite ngi na dogis rimme njangi maran soga king basi longa litin wori jangana askalum bodog dinne ki ken ko

0: al iya e erisunga gis minki nga si da ngor radio nan kwel ki se anang soga tebu kwalin do ilista wa sunga kaldo asan yin ki surunga si se kinya na ina lomba alba deli ni kwen amonga si ni donga ni marang kwa kul si donga ni al ini kundula na kawida tuskele na warre kul si donga ni ki se nse idine ki da ngor si kwel ki kilma nga luo bilo alkang nasi inka imel do kise warre den suri si al kwel alio warre kangi idine duo biduo bas inen inen ing tabukirel na dok den warre eren nui jaweti na fingi tine lou na imberen kise al ilong walagal al in eri alang ki dele sunga futo keren al den warre idine warre imbayen iski ngasu suri gel na ben jual dayantogi ben jual sen kielo jaro tagasin jaro maran kiel warre kaming idin ya sen kaya turken nas dayan warre tule karo na alang ki ilale dayan bam ilale sunga tabunje na asang utonga kile sunga tabun kalung ene dok nama dok sunga tagatini alang dok kain forre nga si donga kani idina nanden tini le baselong forre nga dok sunga kina kunyi nga ati doke nga ge ati apang nga ge na donga sunga ngere nama dokuel gal doga lang kain baranga na kain gutfali nga na amfara kila aldain suru kain gutfali alang dok jagone yang asis tawa jalo idi na ba jongone jigila ni mga kule nga si ba yenge dong na kain nes kain forre nga si soma kaulitia na dain beles kaulitia na utonga kinsi inang kaulitia ma wala lang jago doga ines dok yang asis donga jani sunga na dok si injua kinga si doga li kilma si moga ini ala ni mga kulung
1: ke boraina ke borafata meni nina meram jamila se kise donga ni kisense alina unduna pegel tarasindi meran jamila unse taban ki gavale lode angal jeldo ninge nan matki abanku enken konela na maninga banku ay baban manin jalfa gina banku mbona ki kwela san ki kem muzaya taban ye dengararang wal gal ningal abanku elo de namagal wo don maraki bakela kona se kamin ali elne ki si bulona ke pago jamila don kan ni son wa kise ete ji meram jang nan ji yana ke kire jang nan ji jang nan yetti ji jang orren jutuma don ji jang orren ke kire ma ji jang abaloni ji ke kire jang ete ki etelina kan uto akari ngina pinga songa re baka ngu ela una mera ben kuroro puto aska ngaba kiben kam alba ki kam basna dagara madil mara un sele na makel no kumo na konjola min alele alkimeram si ki ko ambam tabu ko alle kaba na alkimeram si a ridiga kaba nas ki ko sa mbuska wa na alkimeram si kan yoro ala korti ba kinna na maye ten sogle ayla junde doga san ki boro kamba awala junde na kwa kelena dayen jabel kafena dayen boru di ko rena etena ki muta nga mara kalum si atene ngel lona ki mera si to gas kande ma min war mera man ke njuru wan ke njarringa a wo ngal so ngi ki sense abelo no porta kane a so esa min gina yelna jago a awna jan ker gi wure gi ndere mbela wuna gi taga tinjan din bele asa jawgal inena din jela jundul ki ngasi yenes kuro so nga yeti na barnga kital dok kuruas ke mbalan ka gol wala itin se kenga na kien suru wa sin galwe al wo nga se sin gamme yanga nyokege kelan sin si jwa lolo al kwa kuma ten so gla ina so diwoi wargal kenal ten diwoi wargal ayanga ki wa gena elenes kwa un se kumme dombra so nga ndio bi nyoke ala bamba al kwa kena na bikien an alantara vitara beren na ilole na ma istawa sal din yela undu no barnga kenan dok ona ka wol na na bado gola na ngwa boru dio kanje nga alkay mbarnga kisenje elawun niji duo abaje na elonlan duo jando bakidi avasdin wolok jeng ela kisenje jiba duo jam mara avasdin wolok jamba walgal din da bawolok az jamba sanye si jewnas jenes duo njaw torek dora ban ban duo basim bayte na may bago den sit na may nakin kamme nga badaim bilansa bakinga alang aw kisenje na nyettin tabu akarin kawe na kayinga na nyettin da belesika daim bele al ete yongone jegele kwa mboru ngale kwa kele ne kie mbele kie kie angaskawe wala tayara taskawe ne iri kenge kwa kie amitro angaskawe ne iri kenge wa amitro angaskawe ne kei na keila otanga deldin ki nyeti ngal dulin kwe ki kelma kwe kwa kike mbele kele nzi kawe gida yin sina juwa ba daim kele lindio asa kipa kele lindio pi sinsike ela una egel na ina ki daim le aba manki ngwal ke enes kien kele sitari na kawe aba jona gele kidale ni kabe taqriban asakirni al taqriban 8000 belegina porin belen dio kabe na ken kwanaskin a long a pan ka wene ki mudon a pan ka wene ki ana ke na tari pe te na

0: na kina kai nas do kai na bar ngana mai au sen au duo bi duo alang au na guti ja aba elong nas por sa jai na awan ko esigal do ki sen sen ne au sen jan na ze ko ti ke na bora bai ba jo nas mara ko bu ja na yana som dio kari a na ki bar ngang guti ela wong na ba yo guti ngang afia na na na jiro guti ja ba nyumo ela wona ba ngwa de ke ngang guti ngang afia ba den joro do tes wazin en fi al duo de ne guti ngang afia na en kamase izo age ela abango be jumere duon de njoro sino wazin en fi kaamu ela wona en a jenenga de skene lompe yensi ini na wo nga skemba enal kwa mite lenka ma ten sokle abango ya ba peike na sola kele na kayina gorre ka wesala le ye alan jumanas nike ene nasin dute otoke na ene nasin ala otoke ene nasin kwe sambal tielnes bora inne kendoa ene nang awne tielnes king otan die digi se urel na illa nan ki kwa ngela jasala ke alilla sala le kay nakawi enter kisi yegel kienan kin yakin pia ina wala duke ranya sin pia ba wala nun ko le an ki roba wala kwe ale lo alan koma la bora ba ba kwe na bora ba na kwe akomba illa ke la kwang al digan die do pila ngale la al di pia nan kienan den araran al an yan na inan belga ininin kela wo ndo itaran kin sin yetin nan ti kela wo ndo na man toksi do ga dielwa toksi ba tiel do bokita tiel na na men kin kamin kai mera ma sibar ngamin etere sare kai mera ma o nakai ba melal ba ye tabun renja giro baja ba mal ba jundu al ba ji jola ranja giro ba una jaide imma na tara kan tara kilni imma na tabun kilni kilnia imma na konda le tara kilni yenze kari ngako ndiba a ela uno uto songwa ge eten songwa boruma le jegila a uto songwa to lenga na simwa simwa al baro kutumu na borusis kergen to leke bunyu mana tabun ren awan kwa kai anan buru akiran aban kwa kai jegilna buruka mi den tabuye nan reizi na borusi etiel na ka alum se ten so katin lo na daim suru na liye na sa da no akiba ate lo ana minwar aban kwa di corona ke na in kwa ka ala bundi in ka den oralan a bas long ni na kin do sa ho ba den oralan ba biya ki sense mara kwa di al den ras kan ba a ban yo keta ke lu ben kama a kanin biya wal a bon kwa kai wal gal kwa di mun yuma na in kamiga a kin gwa ai long re dele in duwa ai long na na resin wala kin gwa na nan ke tan lolo ye duwa de na aban kwa ba to birge dienta le ayi foriga ke ba ni ai bare idi ne induwa ba on kwai ne ji abojang lakin markin uta ke ran den sabba kin manya tarabanke ari joron sabbai ari kan sabbai na aba galiting zakan sabba fi na magal mamang ye gi jelen kin nana ma unse age na kan mendan wore abon ase so to bukwale kan aban kwa si nungi aska ba auna kien kai lobi lo aba illon na ki kwa oskan yendo ba una oskan yela lo tal ki kai na ko lan tarika aba ki wey kai yendo ba una weyge na ban ko biga surnga si nyoke aba ba ele una ki ete ki wasi bikise alka kire banki sense a ele un na amma waza to ka kire kai ali na lompi wadam ne tewa so yake burai
1: bara fatta ki se majiram bay nes dogi nen jawara tarasin ko so gisamin na dogo gisamin na bara fatta gisamin majiram bay na na barnga al ine banga ba silon ko al wasete ginin wuri ki maranga skalumba kien utonga wala gal kien nyokke ga kidal gi junde na ine wuri ba maran kai meziaram bay ngana bago na gisrim memba na dogalang gisperra bana isan bawar ine kidal kien juru walin kariye namas dog dance awal kelkam nakinga sikir kibarai
0: so

0: Aswai asikir doki se baranga al belana bago na doki kise bara abakar donga ge anni aljanna jago kise se sunga gistawa aldi na bara ay forang bara forpor mongke dogi donga anni aljanna jago asugis amin sunga na bara fatagis amin na baranga kidok sunga al tebung ereng kenge dog donga anni bara bara malak malaki wala malak asalumba donga gi anni sunga alan dog duin donga di le fago na kise e baye inang otonden domo alkela na kago na giskwa na barnga kisiski gavala kaming mera makit abazi yung ulunga kulinti anas daing bele kose nga ki gavalay idi nga skwa ba alangi bingasi kilmanga sundoroga ka marang asang sesi bumong na dok kise idi neki dok dalding kwe kang na ine tuske senga ngi aba sesi juela namba in tuske le jago na nama ilang ngi se alba se tori fia la yanga ba nama ilang ines dok angi tines ki we barafata amin nengis ki gabala amin na doba si long ki se dain tining asa kwela langi jalo wala galgi jela nina asa ke indo ke ba si long asa selema os ongal wala kikin nama dok majiram bain si ani ki se na dok deng ya kembar nga si donga ini kital donga ini ngi kital ko lan donga jolo na dog donga jolo na e donga jolo be di ni ki tepte be ki ngang kang tepte be bas belenga ki wo kundul na tepte be ba e kauge tenes keweren na ma dog e jago nes gawar
1: e kembara i worde kwa kembara ina kembara pata ba e dan tus ki ale ne ki kere kundul na den kirse na man kwa kital dog si kai ngana dog aka gulbala kwa de kai na gal wifi dire longati angal dengu tarai na do ka kawo gelba do elen se basal diba na madog yei albadai ngoso mina li na longi tal kerek baro li lojor lojor is o sabe tise sabe o sandik os lojor o os ongal inna na may dog lobilo kay mbar nga do ari long na do ka ilong aljoro le atio walta mo tio ba bay ko nyete nga sambalom tin dital ilong nes jeldo wafere nga asanjen dog kalan daile kejiri elen sa baso ke skam mbar nga kisense mara eten sokle da madogi e kines ke na kirting ina kaya abang kwa sa baka abang kwa si lompi ye sa so tarastewa aliye ore porsi abang kwe nama inka minji sorse se ba asanga yorelba e kekela otanga ndie dora wala kekela otanga jis jure na jundu na jure sa sorse jawala njido si din sorje ngwala nje na kela kwa di alni fena gisi nungi dere kurenga elenye siyaiba korongi sasonga na nifia na din sursi jite jawala una dharma di ngal tole na teyane jelna dok eridija kisi ense ba dok iting sehiyan din surle na tole ba lompenden sabba nandok tarasai ba baish lon din sursi alamba ina nangyondi tarasin di namara au na din dey idjelu sok al dey birinya kwangi na dey teya kwangi na dey yuli ngilay namas elasi julinti namas keking uton yo wale lona ding a ittima desi yana yana wal gal jising o desi yana yana san azan ileri ajoba alan ko andio a ding jalom ke ela jalom kergela le gisi lompi min wartewa wala ding jalom dok kela ko an ndem bale sason a aliye nabige jalom to bank kinna na mayenge songwa ngire na sa songwa tagati ne ge ki ko an wore an woro kidan ay ba marakin kam ngalam ba o kinada en bullying ele le kayal torik kay abwa kay ngi ten sokle inal ba waringwa Said kwa anki ang abuwan di alang jumbo nazi ang king otanze kawa alang den sursipingi na poka pe alang yadong ine na kela kwa lolo yanga kawa wala sabo kakire daw kereli ni king kwel alam meram daengi yadong kelele songa kakirey alang kela karaba aspi ba alang sursi wajigitifi nasan lo mpeen sabba dok sursi kati ngapi ina nama kiense nga ibar nga na yidok yure duwong dok al jola san aban ko dik jumo asajin na dok giting tong ajaba wala tong as jumo ba jigal di nungi dok na jwa balam ba ela poka si jigal manning lot le jwal ko asubu kawe na ma jumo anat aban ko ela poka la ja e bas jering illalong ela danger dok al ye na ka ngi na kwa di gal ba poka si kweli na pokin si kweli lolo ela se ba la ni na lumba alba poka ye na songa amoy wala poka ye na songa merame lakin lolo ava udon adi le vas jere ngam njumo na mera melaji njelo ali poko ya bali di koy njumo ne naye kera nyete ntabu ngerenge ilo na mesin kamin gure nga bi lo bi lo o avan kwasi kiti aldo ko la sanga von ko ke so ko tabu ko le subu lo ele se jigil bali ene kenes ke lo ta poko kan ke la wo yele pi walga lo bi lo al kenes la poko ze pi aso samin meram a ke bora ene ke bora batai in bele o nas kai meram mesi zaten e min ete namang porre ya kidlal kundula ke bora yi
0: e bora fatai o ne ki tulinga bang na ki siminga bang na o na e lom fiki em bang lo bi lo kienti ne kerkerle e namasin kai ti kisoga al undula aso ina bora fatai

aingo ko imber ngana na ma in imbelal kana den kirjing in kwakiral ezikane namma engizamin kulgisteri awalam benes in dorazi kiwi marrang imbele songandi kwakila didogi ada ezikwe marrang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet ko dele jingri alandiri egini jongo wala din surin azin jelumba wala kwagara dari azin jaba nana ma kwagara in kwi ato den ti le imbelal kwala den kirzingo in kirzing ine kwa wala in jelung lombin ken ton war kwa ais kandulin dorazi kem majira ak ay kawe nama killa jitti won dirro ana uda jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferrakin na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin nyettinzi ing marran diriga kungulba nama ki gwal azen kalung attondentile al kwa kan na lom visis kwi na dora tele kela azen in balung erbe diriga lan oba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alange jabbo ne lom ikisundi alange keli surun bingi ne lom visa bana kwa ni adem fiani kaldana ay gis koy marrangi dik amen allom visi bagi ba na lom visi bagi ka arrasur na zin kalong e izingi jundi ba yidi ne soko songande e den dombrele e rimem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundi ba wazak alang nui vei na azundi ba no nui vei na namai amen kwa war kwa kila ay kawe adam kwa zi lom vile terikawe lom vile terikal na jitimo kilal ing na ferra alging ay kawe diri le kungul malet kena diri ekene diri kungul wala ay kawe kingwa kengana kurulus kwazi nyetini tarikawe baru ngokilelene kenge nas kwazi tarikawe nas lomfile kele na kwazi lomfikere kawle nama wezing ingwa war kwa kilele lomfinge ton war kwa kilele kila ay kiyonkuro lorik akaneba kiyonkuro ayna kawe ba ala aze en kuro king ala ndele kanal marang inkawe lomfide domborendio kere na aso al lomfi dai lomfi alkianga dai mbang alkianga el nas kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kianga na kuro ilale e ngwaling e ini kike en kuo kila alkayang kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundi ba fatimo ile jundi ba wala ana iura ngala jundi ba illazi ken kuzi bena adem via nemene kila kain berga war kwa kila ken kuro lokere askeleba ken kuro nyettindi ba domborele kele ken kuro nyettindi bas ine araile kele idele wo masile kele illa nas kumme in kuro masiada kuro ke ala ngezi kuro kid ini adan ayi uro dirro kila da kenin adan kandol idina kuro akain ba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kuron vial idina e lomvi nama ki kwa dan kalung aizin kiwi adan kain uro kwa war kwa kila alkain na ki atol denti le kain kin uro ze aizin kiwi nama wadeng wa dirok la daba war kwa bidul na lomvi ki ken kare na sura nyetti ni kandul ne ki kelma simmi kandul na lomvi zit de moskawe na lomvi zit kwa terika wa ndora kiwa ki kelma den simmi kwa kai na to ya kai na kwa kai na sabi ngo kai na ya kai na ndogo abo ngo kai na anay kai kwa anay kul kai nyetti ni ki no ki nyetti kikiyong ay nga ginsongan di ada kain tuya na kwa diyo nga sabi ngo kinyetin di kain na lomfizi kiyong kilma kane na dirre egin di lomfi ndero karikule namang di lomfi en di tarifi anasin kwa na al tin diyon tintana alandele de bebela asoke zame parafates amin ka ina ning ayri naman ningis belang kien karikwa wa

0: ay ben del bar
1: e kay mbat
0: ete ba gola do ki suwe nan
1: e warta
0: la la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do gola kam bar
2: do la ka kirege na ki kirin ka kire jundi ba
0: e ga ka kirege bet
2: la tarasi
0: e na ite do no mo ken na skaiti no mo ngitin war kala da nga gorrendara le e la ite no mo do ga aya nga di kagil na dombre digin dio ka no mrakin na de kisingo ete no mo ko la dombre e za ki le kisingo a sangal we is ne sabe aya to le we nanama ko era langis duri gis ardempia lia numaga duri pinginas de ngal dipia
1: to lei kaga sin ardenga woto ba
0: ya woto bana sardenja
1: ine lomping bele na main kwa alba lomping don anga na mai ki kuotela doja a taura inle alie na ki karu fisia nimes enkwa king karun sor al inning songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayere akay mafata aterela nemese enkwa ji dulingwe adamenterge taka kinzi zalla jazan namase wa lomfi ji asajalo lomfi nemese enkwa asajiu alan king karoses jua kinkaro albain na futon aban al beleke album lomfing al enkwa alenkwa kinkaro putonga intile alange kuotela jingi na masallabe ine na maja namas kingaja na nino ninos jasur na dalde sorja nama yei ne kuotela jingi na masalabe. La ide namas embalong al lomfi ne biangasi inintepia. Namas iwo elasa el lomfi kwa tientale alie jiwin al lomfi ndeng arga kenga nas king karuse daro daro mboa nas dake el. Ila nama egilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja. Ila nama yeyna irija na kuotela jingi. Namas. Nemes enkwa. Ji waza. Kin kuotela ze. Ji al duli adamen tirge jang. Namas njwa kin kuotela. Al yenge. Lomfing. Al dorol beng. Dorol beng. Ke kwaranga ongal. Nas kin kwa ala kusi. Nas yensi. Salaba. Namas iwo asay kwa alang kini indio ku tela jingi namasala kini. Namasala kini nas kaulie ki kientarnga erikare kikiria kela kalaga tulenga kini namayidekare. In namaya aya digle le wele na lompende mbele na ele mbele.
0: Tulei wo tobanas inangis ardenja na namagal wo dorpare kawngi nas dogdeng aldipia e jawo wo dorpa nas gal aldija
2: e in aldi swa tarasi idin nalom fi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alje deldin diono otanga nyedi si yei nafia kuo alkikien karaba sallanga kayin nakikienge nandok aldendonga kayin in nama jarriyanga nama jaram bayinsi ini asanya in iu. Jayinga al den donga kain. Aliyayi na fiha yanga si ingal giji fiha asal lajang. Ine namas in beleng asang in jiu. Karu puto nga nas ayanga kain. Na nananana weyingi na puto ingi namang. Kilage nas dinto doga kain ba. Abay singanga asang kin karu salla ingi jisiba isen pirye eng. Ila nama lompi ken firgi nga fali di asanji injiw alye nyedding na fi deldin diyo utonga si. Alye kwele lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asanye keli long na asan ilong deken kuo al lompi ndonga kain. Alye nas inkwa al kinkaron tule jong na ayel kinkaro si jegila na nino na na kinga na darma ingi na ninkuo jingi na nini na sinja wala na na kaldega kakiri aki. Ile bele namaye ye ina majiran bayin si inelang gilela asanye pirjanga iu na bakilla lompin kila se in yesiba fingi dinas kilma fagin dinas long sense erine lompile kwengi alamba spia inelang ali ina inelang kwana zungwale du jong na dewloki koranga ongal dok elana karusi ofurana kote nga bunge na karu kuldinga ingi ne ni no na daldero ka kimba na minni ni man kinga le pogu na nino nino pis en a daru nan darma el nes juma nan duldi en nan ko bunge nan se jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga ki na kile ki ke kiria kel daga na kele na karne singani do mo sa jenga langi janina kona ka lompin dentare illa na maye nes palidi ji namal ki lompi bang lompi ye ke kire ngan ke kire kurona ndele kein azan ji dele puto jang na alang inga jam memba kana ditin ang ana bas bara dulding ko eto yo ji si dulding ko asin to yo baba ki lompi ken kuro puto taw si jang ne ji te terel jang na inga lomba al diore ruba jang na ba diore ruba jang ila si basing man sanja idi ne ji do si jalong a ruba si lompi ala ko elba na kien kola kel asa amba idin neji kilma ruba jang na ba kirma teye jang duldi si eba arralo no ma tiri kilma teye jang lompi ay samba jum ingal ka ken karu sis egi inna na ma zile nyo majiram bayin armi asin nyan belenga asang lompi kuro le putoy
0: tulle meram bayin nas dogis ilangis aldi taras ja kain ayang akinin dombore eze kalindiyo na nama ina itiri karing nas dayan tombore ndak dikel kamle nama al kainga nas dog dayan bernamij gurenda rasite bunkare.

0: tulai tanu dekeng akan ke jam kwa dan bernamit berendara le na ini nama galkuelan do gimu kere ko dan gimu nama beleng kin ayanga dinja ile kages palitia
1: kin ayanga duinja ile ingis palitia allom fine kasetewa na allom fine udo apirja se nyedde ingis pe duingu na allom fine kase intewa azanka alung aliye na kuringan kure na ine dogizi mbeleng lomfi al king karufotange ina enas nino ja na kingas ja ela al gizi mfalidi ken kurones kaze falidi azang iu kise ka al anadulingwe ang azang iu lomfi ken kuro al songage na mas iu ide kise enze lomfi nkuro al sa songage na king udwanga ala epi al baseje kwela bas jidele seje jeng kabas ka ato lomfi le seje jeng kwin udwanga nye denga sa sa mba fale namas email king udwanga lomfi niskwa wala na iwel se adi ujiti adi tole basing iwel idi naska lomfi le seje jeng adi ki ye age lul nasing yel al lomfi mbeleng alang inu tole se a ine kise nse nemis jeyungu kise lomfi le namas seje kise abi idi abi nas iwo al ken kuro so wage nanga liyai asai kin odanga nyeddin taraspe nanga liyai alka ke kin udonga za nyeddin au na kuoro kal de ndonga ke kin alka na wede na kin kwa nyeddin alkein al nyeddin a de ndonga ke na kela nan kuzingi dok na yangwa zan salaki taga sambaki idi na ken kuro songage ine na mas iwo kese lompe kuro al songage na duwa na wai salaspe na nan akeba nan tewa ina ki alaka nga batorik na ye ni tewa na kain dalindio na maye nas iwo kese ine al lompe kuro songage alang au nas dele se jay puto aing na kwe mbar nga se bagi ana wenge in algi kaze lompe kwele ela alba ye lompe njwenge
0: Tulai, mayram bain, wut toba na sinan teras girsimo inangis jauli. Ine nama galok u dalpare ko namus gis pali el kin ayang yesi ayse pali ta den jaile.
2: Kin ayang akasi duin jaile ingis pali dia asang ka ing alung ka duin suring ala a amba ka alum fing ang. Na asang ing alung ka al kilum fing ken kuwe na kekire ang. Na dokasang ing along killa al kusingi dok alba inke inna ka nama dok keng ina kusingi. Ine nama imbeleng asang ka ing along asang eingo natule ing. Iding nadok badok anni asang killa si ome al kusingi. Iding naduo ala akeba al kekeng enga nyetke nama zin delti agingi. Ine nama ispingi dinas duing jayeng in jawidi alang kuin jayenga deldin dio. Alan tulenga ge na queen jenga alan lomping kem belenga kel ame alan lomping den doran toga ilomba iding naye akwelba alan dulding kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong alamba ilafi aliyakwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kein baye na jain tuleke na aba kusenga kein baye na jain kusei iding alang lompisi kilmadwin erin simway ba bes ilong alanka tulengan tulenga au ala lompisi kilmadwin erin simway iding na tulle baye alkuldinga si jundina kaynes kelli na kemalul lang alekwi
0: tulle meram bain nas dog inan taras gis girsimway in

oto gal nama kuel alang bu digin kersi monen kira chad na chad ngal di nama sasua kurai. Nama kuel alang deng ngal singa songa kersi mo na nama ela aldi ala deng kersi mo nama ela aldi kersi mo asal di te tukundi. Ilaing na chad ngal di sasua kurai. Nama ilaing ni nas ki jong asonga kau. Bele jong in nama ilong awas dain te nagin wala dain zaman si agini. Namas gal deng sabakir si asikir ka. Ela si numen kerin jong. Nagal kuel alansi kalum sial ki salba dui nas uon dombre aldinga sasonga pya ki na kuel san kala aldinga si kedan bre kelkam ilaing na longa dingan kwa kran aldinga dusitullage na kuel alansi wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alansi kalum in aldi kages paliti na kaskiwiti na naki in kuel duri abakel jami wala gi duka wala gal jagila alamade ngala tulen jaran ye ele du ele belez kambele na ka kwel na kambele ngi labelesi aba kala jingo nyet jingo no denga rajaranga no jabu aba denga rajaraba na majundi

0: tanadu kai ga kankel jam kwa dain barnamay goren darale na ilole nama dain si aldeka na sikel nas den aldeka na nama kwel alang duwelik alang ngi ingo dain jingo war kwa ngal keren kilel nama embeleng kin yani kin ayang wala galing aldi kagis paleti lomping
1: bara din jingo tulay ka kelma songa si muy alang ngi gingo kinin jilel alang gal kemudan tarasin krizmo alang ga kambal ngasi ubolo nga kago na wore kwa kulkel kamya kingiwo ale alange ka tuleji awi a injiwo na maembele mbara ali de yangazi kunyi pelinyi na yenda ta azki wali yangunyi pelinyi
0: ne da wanda injiwo embele kin ayanga wala gale aldi lomping ka
1: respo e in ayanga lomping english polity a lompi ale jang duongi na kaze yege pia na nange kwel ne tule ne songa kwel ne sin kwa kin erisi alanga amba english parlé lo pendent tout lingduile alanga alonga lo pika se kwel ne ki mutan kulal pal du ngumpia na alanga lo pimbe le sel
0: na ine do dimbe le jamay lo ka wala ngi ingo yani ine lo pi tamni 12 pia na ma a 12 ile darija no ma sin kwa lo ta ki ngala ami pe na ma ami na ine yana ma wing atani na ile 12 jire ine gi nama gin irel yani anga julni lole lompi kai wala lompi along ina lire
1: e dinji otule ina lompi azanka in along ina lompi ya sa long ka al ay naka pogol al ka ka anab surula ina lompi ya sa long ye lonsi ene kasi yege pia nengi utong kule pia nengi usungwa lang amba nanga ene ine na ami na iwo sa pogwane surula ina lompi lonsi inuka asa longa ka
0: yani ne lompi lore
1: logi lonsiye
0: ke la ulo nyet algeze jipia ye kay sine jisi lo logi la na jier ke la ulo asija
1: na ma asa do
0: ye na mas kay ne jisi ke lu na lo jier du jan kayo na lore ye na makoy alangi jisi imo asiji alen se long jidin de munga ke la na ji ridigja
1: na ma asa do ke lo ton do kay ni na sa ko adi ke ne kam nga inu rialang a lombe ta lomba la lombe lo si an to ore juridi pi jam lombe lo an ko li real jaay lombi botlo deng english valya sa lombi yira so lonye
0: aywa yani ne lonsi yani real jijalo
1: lonsi ay
0: na ilole na modo kwela la mera mezikimo yani ilole lompi dangal de ndio lompi kai
2: lompi yekan jayngi na ballo bi lole ke mare dul ding ko en masin kel lompi karake no undul na yesi lompi el kiki yege lobilo aleke nalaw nan si real nan si long nani ne aiti le ne jiki la sija ko sengale maraye nama arra alan jegil duldin ko yalka a yeke ngudo ngai lungi in nama lompi den jeng faridi ye ngala jwaba alwari lobi lona jenke ye bakke nan semi warlong nan kene lew alan jinga jwaba la jwaba al yake banai lew ye ine ye duldin ko embelal ding anekel ami lompi ka baye ne lo ngunyo lakini ne den kilike ne ye doglo ne den kilike ne ye ken ko ye ne jawidi mara ye ine duldin ko ene mas matin dioke al tawrake
3: yala
2: lo bal tawrake ne yal lombal kiki ye ke lo ne ke ene me ne zimbeleng e alan ingo ngiri asalam beleng akarnga kwa albe yimo baye na bena kirnga kwa na kwal gieni na ini lombino zimbere na jiye dinte mu putin kaygel inen kangi ne long nes wa na njagol inna ma dogye na taray lompi ye na makene ma ye den tulingi lompi den tuling aliyeges uringi na nja ilele nga kwa ba ingirisi alang azo na madaru kera buna kera mara idi ne den joyngi ske bes in kwa indul dina ma jidi source jija inela nana ngi lele jago kayla ngundi na ma jijalung algi jana di source ke lele jawi
0: na ye lole za lompi taman kwela lan yani alan jegi ya sa taman kwa kine do kawenzi
2: bad
0: yani ke la asai kan kwa kine kamal al ide peker dina udon afi lompi ala do
2: inela kam mena ma anelo di kondi yo bembele lompi do la ke ba ne yal lomba ti wi le wuna ke den kili na ilen men kam ma ha ini ani ale duwa jegil ba man kwa ke ina ma duwa sis wa bugi ko ke lompi al duwa ale duwa jegil ba na mai la karal pia ila jiti na lomba ila lompi al ke na ti wi le na lompi nu ngi riala ke bal wori indel do ngandu na idi ngang idi albe ke alba ti wi le wana surun diyo jeri na skurie
0: e ba ilo di kai na ja o tanga kin tan nyede pia ko ronga la ke ki an la ke ka la ke min den julle
2: nyedia pia na nyedi lou na nyedi long nan tin bitin balou na inga lomba lombia ni lone dudia lumi jumel balo ululato kidal gi ko senga ja
0: ye ki ba ba lobi loleke
1: lobi loleke
2: lobi loleke ya ba ya ke ba jenga ke
0: de fitu rumi ya de lole na yijam
2: egel kan e egel kan ilong adi ingerije al ko ko ki ni dia ye adi ko si kini jundi diodi la be dia ba na ko na ma ken ko ke ka ba ye ne ki ba
0: na ilole na mai tri karin kan ke jam kwa dan barnamel ko rendarani namagal dokto.

0: tana do kai nga kangal jam kwa da yin barnamij orandarale na ilore na madok si kai na kan jingo de kirel jingo au kwa na mbeleng yani duo kai in alile
1: bara di jingo to le elole duo ye kai duo ye ine asanye elode na fsaye ye kai ye de na fsaye ngi long fele kira lae ba wala ke uto nga long pele songa lage ba ayi resnye long yal ba long pendu ke
0: yani dey bi ne
1: dey bi an na ne ngi kire jang gilo bele so kire jam
0: na wata do long pele songa zelo
1: as gelo ba la tele ki gisa de ge fia
0: yana ye fia
1: yo ke ke uta kulye pen di ngum fia
0: yani yi lo de din to ngi jawrte be no ye al in to ngi jasa long pele uta so alo
1: ta ba ye dul di ko de mani uto ngi jawrte en to bu as ye o long pele uto so alo na yi tia se se yi tia se le si long pele fia na ki uta kulo long pele
0: na lo ye si
1: na lo e lo bele ne kera lo ni uto ngi butu jawrte girso won se long uto ngi lompe lonsi ene duldin ko ene ba de sori jawrdi aler riyal lompe son re lala yi lompe son rayam lompe ne yibe e pia o da kulim ba digum pia janna ni rayam yi lompe son rayam lompe bodlo e annan ajang bodlo
0: na sakin kwa zata asala ala asakin dinen dio wala ga duldin dio asakin yendo sakin na en kawena kila kwa wul kwa
1: asaru ko uda kila asau do kila kin kwa na udon al kawe na en kamnga al ki butu kwa Nigeria ki butu yoye elompe butu sake ne din dioke lobe lona jowe botlo nasa kwa kine kilankawe rete ki butu ka ouso ore buri uwa karajota ko naka do botlo lompe
0: yana ngena duzi pu ke jula dio na ngwa lompe ala lu
1: eh na ngwa al lompe ala lu ba mo do lompe botlo eh ira ke lompe len parke ayir nan kulwa na ki butu ayir na jaye lompe botlo asa jumuta ku dilen kul den ken
0: to le meramba na do nomus ine meramba le kaygo a ayina do kagil ine a duo kai na dile
2: eh ine duo duo tabu futoi ne duo kilma jitti ne den surin ko en nakwan akwelba ngay ne duo tabu futoi ne lompi si ne long ne si lompi piana nti piana ini na zin kwa ki si ala jamba al amina kingul ingan kwa ba al kiga falaika ala nga abatani akwa ba kwa al bayinga lon ko ini jegil nas kala ban jejeke
0: ay longasi
2: longasi na uringi do kala alam pingi nas lompi si nas kuri ungu nas kwa al kajitia as inaba iringi ban kwa al bajijan nas jan man lompi si lom le jones kwa an gisin jaja ba kala ngami ba
0: maran den tare le jawi
2: inna ma den tare ne insani kwe den kilma jitinas nas kwa si o swapi be la le sekawe nan kani ki asana ne erito do pia ba na ki asana kani do ga pingi di basal lompi si kwa al songai ne gi ini nal kajitia al osoyal idi ne ka diang asal nga balangin ninge aningi nem kwa lompi man ninga bembia ne iringi asal lompi zi oui e basi njundi na lompi zi iringi asangi kwa tara lompi alka kusea na in asal ngal dingere jiti marakal ba ningi kilmaj kello na ninga algi avenja ne akoy afu akoy ngi balompi de ba man lompi zi lom ini inama ene zani ko de te buka kirei ino elong ene zani ko ene eripia aba kwa isake ne ba zani de gile singa alja as inel in na meden jalung ina in long na ensi na meden lompi akwelba ye ila na makul kampi insani kwe alba kwel alan den sur kwang idi na alon kwang kampi na kwa kimba ye sibas tulei na za nyeke anandi ina banas kiden ni ye sibas kelmosi moy ila na meden den jitiye insani kwe al inela long asa ye si yidia tulenga lo na malompi zero irin ya zangin kwa al osoi na ka jitiya na jigi zauri ya ranka aba
0: na elore ye za kwela lompi ya zangin pare al dia tumu ran kwa do kala ngin anko
2: egel lompi ina na namas nes auli na insi ingiswa insi abajami alangusun inama digi ile alangusun ila nama waikai wai nama koranga koranga songage na sallang wai tolke sallang wai tol na
0: sallang wai tol
2: sallang wai tolke ila nama ke wala ki kwanga ba kile lal ki kwanga na ki kwanga ba
0: e do na wai na sallai
2: egel na wai na sallai ila nama kale wai ilal kilma wai na kilma den tulai ba na ilal lompi skwan wasun kwa jala ngone na jusun maridin kilma alang inelan kusei inama digi na sin kwal kungi pelinye ye kan su kungi kana lolewa na kungi ka na pelinye den kilma nas iwo
0: iwa na na den kilma kuse
2: ya eliana na na guru pelinye elana manu ke real diorin ke nas udo nga se ready la kinya kungi ke nga se na lolewa na ma ilal kungi pelinye al den kilma pelinye na guru pelinye nas iwo jitin sikitule
0: yani ya awai kilma ske
2: ye gel awai ske aba
0: awai ske wa chen iringa lompi mbele kele
2: belet no mang lompi si oso do gas kwa ba le jitibia babi nas kwa mangai se jijai ngalan ko na ini
0: tulle meran bain na do gese lole na kerja na nama dogi ne tiri karin kangel jam kwa da programme gorenda rale nama dogi tiri da entombelen da dikel kanwa kinga na dogi ngo kerekeri

0: tan ɗo kiiga kan ke jam quoi dañ barnamij warandarale na ine nama dañse aldika dañdo mbori jungle yis sabele wena yis na ilole nama kuel alan dok jingo ke rekkari ina dañ jingo yis quoi nama beleng in aldi aigis beleng alan ziki quoi sai quoi
1: bara en aldi ingis beleng alan ziki quoi si en quoi asa en kelungi asa mandi en kelung lompin tulling na lompin ki uto kulal pia ataba yanse pia na lompin bele sekeli
0: ayana alan zin coming alan lompin bele
1: bile sekeli
0: ni yendo galan kamutena yani alan sursi doga
1: nan lombi bile sekeli nan lombi si bigikawe asa sokawe
0: yani asa danja ngal kiesaga yel kam kwela nan doksi ngwa aisin kwa yana sa di njaila li
1: kiasa yansi tin kwa di njaila sa li nken ore kwasi asan kwasi bile nkagul alan kwa lombi bile si tuka kirekeli nan lombi bile si kalumi nan lombi si asokawe na duwa jidivya alan lombi le donri alan lombi paso asan paso ai
0: ana ine lama dok meran bai lekinga don nakimo ine ki kwasi aisin kwa de na raja
2: ki kwasi insin kwa mainan asan yanga si in kwa tarang aba erike na dindu na kwa ba ala ajaba asaya lomba kiden sor ngain iding na ilabayanga ali le dulti war ko pya ki den sor na mayene yanga se jundi na nasalanga way to lage ine na madok dulding ko esi singa ming lompial imbeleng alkila alkinake kila kusanga si gi alanga jaba alan kwang king ajoba na ingala jamin ba ali wori lobi lole ye alke aljijiti jaw ye albay lew na kila taras ala ageba alan tulele bawngi na asang imbalung de ne new bi albay al surim bang al sursi belel alan surngasi bagi baw na ari ko sesi alanga boba alompi akwel
0: tulay yani elo do ginas paliti ba ba lona ri alla yani delo ay ba ela si alanga jwa walang isi jolde
2: egal piezi alanga joba pellet alamba ila si jwa dens dente ye na alang ila si ja al dente ye tukanga si alanga joba na guri nga si alanga joba tulenga ke
0: na ba ri kena enga elo ngira du si jingo aliye gis jisi ko alanga jama ndi nan do nan do kere nga jingo sa kan kwa kan kwa aba do kere na ji jelo sa ri ya na do kere na singwa ila do na long ma ndingi lon di pingina singwa jie ina ngalung namali ya na pia wala yemba tawar kan na kawe
2: lolo yelompi inela ngas ko lompi si kwa aba erike ji jadi erike na indel kaba ningin duole jo alie piano masinjwa algis inne ngange insi aining a alang wolang aba abezen kwa lolo ala jaba inelang gibas dimbele jago masinjwa na ne dok ba elong ina ene lompi ngis belen eneji al duole na spiepia ila piezi kwa zingi wa dingi na majuamang alkiki yonjong eina maninye elmang na ke ingo abese nkwarangi nilang amang liana ma ona a alanta wale ajiba ki dingi soro na majuone duwa kerim bele keljam na majelne di sursi jurub jebi liana ma den kusenga dingi renkeing na lompi inankene ilu nes nkwa kilesi nilang alanja wapasang otanga si kiki nkwaranga jari
0: na kazeba silonga sal kwa sumwake na inankawe
2: adi aske imba
0: na duwa keri kwa embele sumwake la mkira duwa le hitu bukwanga le
2: pie kwa ge na kusorunga si soro kandil
0: madina mbeleng
2: kita bukong
0: aywa
2: na mbeleng madin beleng asa ina numi madin beleng ala nyeku ki pele wala mbeleng asa madnyenyi na indiga jegi laba ila na madin kusei
0: tulay na nama dogi na itiri karen kankil jamu kwa nama dog sidan tambulenda diker kamal kenga na dog dajingu lekeri

0: Osoi kibora ina bora fatai orre kwa kinga asanda imberete bunka agua to na magal kel na kuel alan kirsingo na maene na da imberali ya kiriba da ngorre kwa songa gidonga kanilo bilo albi bang inse area kang alambi kakire bang erengan toga kine kusina lompi kiru ngoro manjaja na kine wajana ge neslompi efero nekit na kuandonga kine lompi kulo na kine salagi neslompi jurunga na kilmasur sawa alan itka aile kiongasi jan na dogna de la kiriba Daying meram tolla ini el ato ela na dok yesi bot kawi na diam orde sidonga ini jago meram tolla
1: barafatay orre kwa IC bomungo ki elonga len kerker na ki emborunga le kerker a ense milalan ko kul dombang na donga gi kanni dog na kela na kago to baye sok besok tete be na kundul asan daying domongo witi wala gal alanki bingankang
0: ke boray meram na diam orde kwa sinen donga jani orde kwa dayin jingwe lalila ela ngayi na dog itinse keine ene nkawke kwa ndali iding na kwa diya kainsi na pelle trimme nga kawe ba orde ndali si dog alambas iu nali afingi na dayin juru leja na dayin juru urgulo ele ngungi mara kia yenga kenal undila manning kain jingwa nyet keforge au min intile na stes bau na teteya bau orre ndali sirim memba iding na bele sirim men jallon pido gerru ma nyin wala janda gen idi iding na kella si idi jaru wal gieni na dogma hinan bano gina corona kono dentum balkel kam ana makenya na zdember tabun kago

radio samar delling radio aiba ye dayen orre apai asan kikien sur kaititi nastaringa kikil makau bundigi naskanyungi ara jina ka naskain donga kago kitulling ne kikil mangsiming al dayngwengi yei ne diele sa disotulei.

0: osoy kikil kibora ina borfatta kikil men simmin kayinga asan dan berata bun kago na dan jiwa lin belin ki ay lole kay na kerel na kuldinga alkagul ine na kay ko sanga songage neski kayine te bun kiyo ba na askalumba kuldinga alkagul na ayin ka alang lele kago a kibora yi anameram si dog dem bodawi jago meram tolla
1: e barafatay a kise asigergi donga kani alben na tarasi nin ko en bago na rimmin ba na kwa kidal gal ferra kawe a oto en ma do gingo ka kire aliena majiram ba ingo docteur kabir a kise en se kwela san kalun kain surunga ki eren kan na alkanni na sogokin alundula idi nana kwa sogos kaole na kidoksi kaola aslum ba za kain ku ngi maran kwela san ilele sunga e kaola nama da gwela lang ingo ati ingo alang e nanti nile alang daeng wore si kagil wala gali dure nga daeng wore ngisi asang inkumong nanti nile alkuang kieng e dure nga utongan si kaule na kunyi nga kikwarang sunga e kiro si kaula marang ati ingo aisa maedik diele baade nja Dr. Kabir ban sunga tole idi na wore baye yeng dure nga alang gis wore si iri kagian na dogis kurokanial alan jagones gwa ki alkani nanti nile neskaying na akwel balan kilasiko inkwalan kilal nyenge wala na al oto alan sare di aljani na jwelalan kale jago bet tahdi jago
0: ki boray na profotay meram nagenen jingo ngayngi orre kwa na kiba kense nga kirsing idin ne ki akwel basan orre si bakhalaka ineskiwo idin ne ki surinkan ala rumusa kan bana dindi tinjam inama denji won sensei ki alkai ne ki kwalkeri ne kai kwanjure ne alkai ne ki alkai namas kai ne singa kalumba kwa altabun kenye na kwa in kai meram aba ayenga aliringa au na wena ospogul na wena ospogul alburu kai nan juwa na koromuni dia na kwa mise asa kawle neski la kwa si testes kawe. Na kina mas kaine ilale kain algut kawe kakawe. Na abaga aljingo minke nkaraba kila nyet aljingi na aldonga bouna alamna asa awuna kien keke nyet bagal kwa kit kawe algut kawe. Na mas kain na kwa njuruwa stare kaw na kwa njuruwa kwa ritage. Ay, duo aba yesi annan sai ngiri ke tirindoko wala alko enkre telephone yes jalumba in telephone aljidi fay jarinas jurgunas jinas oregan sar jana jirsing alboke na deng boden donga ke neskin karba nyet long nan silongi aljay
1: na kayne jami
0: na in abelemba in erisi alkawe kwa in kawe asan kikiye sursi tebunjo na in akawe ba alan kikiye sursi jirgel kayngi saba jumon do ban telephone nen tiel ba nyet ko am belenga lo ko al kenge na TikTok ale na maduwo na awno mas inti jegil na lana insi jegil na lana insi jegil na lana mas nim batare way wala nan sim burgunga aginya numen ko ka umanga sa al tsa telephone ay na pa ni tar telephone ko kire nanki burgunga ay na felle telephone la na minke barringel na saundul felle den telephone na minke ba den jeb ringel lakin to dik areas el banan den jeb jingi abas duo a imingi ba ino may nan yin ski surunga turka ki alkain naman ni le kain annan duo di na lompi burgunga ini na lo le ja na tarasi na willige na kusenga kain ba na si burgwa ke nan ti tonke na kiken dogo langi inga belen ba ka album tabun abun ben belen al tarin o nama diyon abile na tong el nama am nama un wala nama ona gawa on wala nama ona ila kwa gilal kila kura nga kawle wala galduin in risi nama alu deling sare namas awla na awngina na tariya ine ji nama di lole jayin na tiriri jaw kuldi akin na nga pakinde na jato nagal ingis anga kuldi nga sa din kuy kaya nga angu jawli alanki kwang waki benkinyal kwa ine kenge nalkin danji ngwe na kilel mainan in nama den tarif kuli na kwela lan kirsi ona liake na toto karo ay orre kwa intile asa kwa deldin dio nyet kirginga ki kirging sa ne jirgingo nga lomba alba rigeto gin dio kay lolo jirgo nga lomba alba ko nga sur ka na kirgingo lolo jirgingo ke joru na kelma kirgin saki lolo as kirgin ba intille na ma orre do jumong nasim burgunga kitke nani lolo ke nas burgunga ke nan tarifi tulle alan ke la burgunga sir rang na gudi lolo ja na idije na diraza ke la fiya al kidjasa nyesi tabunjol lolo ke la burgunga sibe sin ide julel burgunga na kire la ba wala ye azni diba den sursi bam tabun ine na mai lole jara telling den awle na manni en kawngi umman neki alktar nga kergelale kanyet dobi doba den beralen kirel albaka an na dagara madil ay orre kwa kike kayen jenga ki nyet alkayen den jirgingo jorun arralay lolo arrayba ngayen ina jingo kiwo orre kwa mera mama jela na ma jangara ki firinga kay jangara fi firinga na indan jagingi jangara fi firinga ni sikay orre kwa na ma mai nan kilon fin dombore a karran kangari ina ma digi
1: digi
0: awle orre kwa na ma ke kuron a kangari in awi orre kwa na ma ke taringa kangari ni
1: easy
0: kin is kille na makenta right taringa ndio no masongage taringa killa al tariki kuroi surung jofong na orange jofole na reito gin tarina kaw na magal sur kanan inma yei na lelden bis atin na kana gi reito gin tarina kaw gi ka kangi janan na ka gi kangi anan ingalom basan kin juru watte bun kanyu sur kanyu nakagil diray matilay wala olgoslay wala kitong idi wala tursa jaynas talang ila reying wala tawse kwa juel wala jurun janyi juel asan surunga si innen kanyingi na rey toksiki kemberang kayo lolo innen nga kayemba bayin kayang nan jama nga na tawse ela asan gis day jum ila berale sare day ila namas jawla na azlom baba ila rey fara alde rey na fara ki ille akago ba alkwa lolle kagu na kwa kerek bagut ka wenan kama kala lolle ago nan duon do tariaw ala lolle ago nan duon to tariaw na ilanani ay yore do gwela la lolle jago ala ji kurijan ay yore do lolle la gwela lan jago asan ji bajjane duwe nga belamba ka nga jelba na aisan burgun andi ilale akago ba na maki kayen jangaran kayen nama in kay ngaba indik al already way tara al jiki ke beraba ba annan belen sey na jirsin ya ire la san kalamidi ba belen yen belen al kay ki na mazlo lele kayin na ki kwang jima tariko ki kwang jima del na duwo den juru la jaruba ki kwang jima ay tariko mirab ya ni aba den bara dik kenga na ki kies araka o letra na den baran yani urgulungo na jigi na tebu nyanga yeba embelen hayengal ba kiki urkani kanga ayengal ba inelonga egel inkan inelonga marakan urgulungo na bamba na tebu nya ala ngiwa osoki bora lompi daying ina ine fago kasidok algi jurjo nalgi kurojani nakadok a duin berale na ingalom balamba ila beraja alifia lolo kine mai lele kai nama ilale kan
1: albaye
0: fiyan maka ah aba mera to la to den to min jingina longola kasare albaye la to bulu inma dai namna surunga kaymel fa inma yaynes ki kayna tiriri kaw na kwana kanya kwa lo leke gul redwo na sajalumba na taray na kwen kaye tebungereng a alang ayenga liringa wenga aukin na kengwe nga is al taringa kain os nas agindia nabo duo tok tarifi wala wazara nga os nas agindia nabo duo tok bir tarifi kila kwa nyedding mingi la so asa jan naman kila diol tarika we ay nin tarikal al nin kyol ay yo radio jala di tartabu nga jemumba jadu ji ay nin lole jay ay nama do taray o redwo do gaba kawngina kingo asangin kwa ye ngayngi di suru ji kwase kasja todi le duo janyungo ki duo se sagi wala masbanga duo le riyaba lolo ngengi ne indo jinan ilasi akurgulo basan kumo nadi ilasi kurgulo nos kumo tari la lole ka alan duo bi duo si dengit kani ale dele gaddami ji alinsijana ji alinsijana ji alinsija akaba orre kwa orre togin dio alan surnga bagika na adi jingo ke alan dingi si jingo maragarim si jilel garim li anama jenez la in ulul asalom ba na kasang aawliba nama di sur si fogo jundi
1: ya bas lel ne jundi kan tole
0: ila ken den tarra
1: denin kurgulones ila si baw tole ya se jijanga nama ki dulun dora den fe
0: ila nama ni sensele orre do en jegil abay duo ker ne din orre ay bagi koyngi tara asing e ba jurgulungo in duo ka jaru ka ngitiyo banju mona erike dile ne de ngungi jaruti wala ngileri ala ngileri baw marra alan kagilki e lole kay na kwa alkay kwa taban jawil kagul na inzo na maunginas nas ko di lombor wonya de sel dizat kwa di lombor ngi net alkay e do alla kawe na jawil ke alan kikie kikeng tire do kwa kirsinga akawe ba bakwa fatangi fatangangi na kwa kun taringan do aljawiza to bakin kwa wingi na zenga kaimba kin na matara ye ile tari laka ye ile kwa gudla kawe lolo ki ilong alan surunga si kangar tari le asa in kainas talang kang dai buru wala dai suru wala dai urrendio al kwa kangar na in tari nguda kal alan komol mola kantara alan in tari nguda kal alan ko bana surunga si kaimel in nama den komol mole mera malwa ki alsi kay na kwa alkagul a in nama tarai anas ajalumba alduoke nes di mirodle gollo enga nes kuifulle ne ye na tari nga ki koranga nyetpi alamba den en naji alan si surja nyungi jawngi dina surjanan in nama jagingi bais ilong in alden baldanga na kwa ne leye songa ge ki alkay na kwa alkay eina kel ne kele vera gasi kegil alan ninka annansi akome balantien kili kayin kika ki juru na ki jalon ki juru na ki jalon idin na kuro dan jirgin olege abaski juru le kirgingo na kel males kirgingo bayina sur kirgingo tarile na alan koranga kit kegil aise kiyo talanga ge na illale dengut ka na illale den tarika ingis dongal innengi ameram anaki borawi
1: asoy barafatay kisi majiram bayin ine loke alji dendik le jwa jado indelo ilo sunga ko lalang kaungina kurgulo na tulle kegil idine ji janina tariki kin kuro jaw tari dirro na sulum ring na songo jundul anan jeldo le jingi ina je jwa bana ko ankara basi jegil ko akakawe na alkenge na jallasi na kilmagisi moeng nemus guri marang nema welelen inwa zeninal ko en kaminga gut e al erai ji ine al injel do si donga jawna kintina awna isna ongal si basgaw kintina awna ongal kala si al basga insi jeim diele kanin jakang nay sinte wunya inama digi awle nema gal welelen inwa ila erisi al ji jaluna tina awna ongal basgaw dele isa jiwiti alangi sare gisita wunje wala gal albami na jijaba naki gutinden dorai wala ba warisi na jalun ho na jundu nas jandel a nas iri jandel na jaluna nas ho ke nganzeni nal akin kwa kidiembele kaminga ya nas istamte nyinden ke kinama longa uge wala is alangi diele balja songa nas gumong e dinjal de winga sa donga jang nakien antari jaw nakien onsi e tiktok ale jeriti no longo sunwale jeriti ji jeldew di jisgalon kalo le ne jeriti marang asang injiu iletinal jo edina kwa selem siru kilele selem ilalang kakin kikin selem makakani nga nikikile selem makani nga alang kain tino ho enang aduitia ba nama ayanga gena duitia na umura gena apajindeling nama injual ya kelas nama jenis sejak tu akhir nama nama dua nama fikir ni yang kuah ayat kini kelas ialah hadu kelas istilah mesti jangan sejak tu ya ni fakih aku elbahang ialah lekang awak nak entine si kilel ribereal kau awak nak ikutin dia dorai na alang utang semua fahamitya ini na mujarad deh jaldo way bapa sesendong ajang na jauh na injam ingat aku jaldo ang niasa kuahki ini na inna bayang azini na almoda yang az bizar jurengan mang dolar kini na mang ayu dua hatta si kuapang azat tu ya ni moda yang ambus jaldo angka maran dia man dia miningkai. Kisense sunga tarai ilo si uno do kaunga na tiri ngwen kagina densi lo insi gutka kainsi na kirsing nama do koronas densi wa kelkam nama kainga na kembera ngari kiri idi na do kisibaldanga ke imbele alki nkwa oto ki alka ngna kwa alka ingwa lagal ailong alang kikai kwa ranga kunyungo asa mkwasi kwa me asoi
0: kipora ina porofotai merang

0: Osoi kibora ina borofotai dembasi ososka una lompi de ruru manleja ne innelan kwa asam bakela ailan kenku ini ososka u ye den tarifia la manyanga yente bukwa gene kikri kwa a ile bele na ma rin tarran tarraya sa kiba kain na bajin kirsin worre kwa aluri ekwel marra kwa urtutunga ngange ba duong idin donga azaria arugimba al ilong al ululun donga siginkaye ba ala ke baba juro fo eli niba ei mai nan juro ngako lino ya bakira a inela kwa ulama inela ngange a ilana mai sense nama kwa nkamen kel ba kwel kel ba kwel ola kel hurre kwel na ailong gi din surle jalo zay ba ailong ne gi din kwesi ba jajaniba wala di nyang kwesi baja janiba wala di ta bara adikiki yani tari nga kergel bam baja janiba wala di bara adikiki le kergel bam baja janiba wala di bara adikiki so ma kergel bam baja janiba baj ay longin inama tarai a idin na urutu na ngange baj al duong idin donga asa juru tari afia ba al ilong al ulusi sigini pota donga kay a alamba bona den surbe zato inelangi a kibora ina borofatai a na kawngi na barnga si nyeddin donga kani al bela na bago sogis kaw bara mahamad abakar watfanga sogis kaw kibora ina borofatai bara adam sidigo sogis kaw kibora ina borofatai bara abdallah idris adam sogis kaw kibora ina borofatai bara sabir Sandela, osoi kibora ina borofatai, bara agrios, watmusa, osogis kau kibora ina borofatai, tuigis kau di bara agrios, osogis kau bada nuradin ango, ongil, inalanjua, kikafalai, osogis kau bara nuradin tuigis kau di, bara sabir dogis tuikawidi, bara agrios tuigis kau di, bara nasiruddin tuigis kau di, bara agrios dogis tuikawidi, bara bashir, abu bilal tuigis kau di, donga kikani, bara lusus al-ahlam adam, osogis kau kibora ina borofatai, tuigis kau di, bara lusus al-ahlam, kibora ina borofatai, orren juwe ngile ineng, bara adam babakar, abu samir, osogis kau kibora ina borofatai, bara Mahyaddin Umar osogis kau kibora ina borofatai bara lusus al ahlam osogis kau kibora ina borofatai ne jaying ne din tari bas jana jay nas keljam orreng inne la ngasan sunga sinyet kelkam na perraba na fagorele osogis kau bara Mahyaddin dogis tui kawidi osoy bara Adam dogis tui kawidi osogis kau bara porpor monkwe osogis kau bara Maawiya Kalmas osogis kau kibora ina borofatai Abu Direj Daldum osogis kau kibora ina borofatai Wad Isa osogis kau kibora ina borofatai Abu Sahar osogis kau kibora ina borofatai bara Ismail Thomas donga ke kanisonga ki bora na borofatai bara Arun Alja osoy ki bora na borofatai inelang ali nela rimenja osogis ka bara Abul Gasim Ibrahim osogis ka ki bora na borofatai bara Maawiya tuigis ka idi bara Abul Gasim tuigis ka idi songa bara Arun tuigis ka idi bara Abul Gasim dogis tuigis ka idi bara Nasruddin Adam osogis ka bara Siddiq Watawa osogis ka ki bora na borofatai bara Abu Timan osogis ka ki bora na borofatai bara Baqit Alaq Maftuha tuigis ka bara Baqit tuigis ka idi bar nga nyeddingi donga kani albel na bago nagal meram si dembot ka wey jago meram
1: e borofatai ki sense bar nga nyeddingu albel na bago ene nama dogwele lasang Dr. Kabir Singwa al bar nga kain songa na dogdonga kanyana incoming alsi sogo di nga kain na di ngarka kela kamewa asan jalung kise asunga tega tini di ngarka kwa al si din surmatiel alen jundul dognas ine domonga jawgeti ile ilang iring ireng nama dogwaring dog domongkia warasa tabunga kousingi bane jindwa ayenga al undula walagal mintabung ayenga feringa isle walagal kigavale madinengi kinkombelewa al taringa kuyin walagal al longa kuyin asang urinya nabazi long in madinin kwazi guyu kilmajingi wala si nin jundina kwazunga fakiran kane kinkai nin longa ge wala gal kai shirkata ge na sin urinya ayenga kin al undula aliyena aye alfen tiza wana ya teletin e jago nazio
0: a kibora ina borofatai meram ne nela jingo na albar nga kaina nela ngange oso ina obar nga kibara kaina jingo ini bara Ismail Thomas wat nimero la inelangi duwe mbeleng yese lai asa awla ma jigeke kwang kien jalongale bat ba ay si jiga ke ba egel na ji gude ja ba san dinga wiye si iri jago ye illa kan den taray na kwa de dia kay ne hawiye kay zatu na ji san jalong illa na ma duo ke na salon ba ye ke kay zatu illa ngu na ma duo ke de ngundu na rogal dingi lole na iri jegi di jawil a illa digle na ndokel na kirsi ngo dingi ngole bara na osoge sko bara arun alhaj arun alhaj bardu songa gi donga ni iri na njwa sa songa ongana ela ba a idi a na ma orientari nga songa ge na ski koranga nyet kergidi marra ke kire karing na illete te kundul na ma illong na dayin jayin bore wala gal dori na do kundul na skaididi ake boray na mera min den jinwole kawo a orre kwa alin kwa ki asike ina kwa alkenye kwa in area lin keria ali kwa in keria teknolojia wala al kwa in keria aulama wala al keria jalongin ken galanga al kwa kawenes jawil kagul al ninge na nga kimba aba illa ayanga kilefogul al 2030 yangi na langange alangi lafago al karaba kay nangurige al maynan koron wezara kay nanguri koro koro kwakin kwal korole tarika wenyet koroba dendi tintarifi alba jena donga jana mos poling alba din donga jawi nama ker na ileri azo korondul illa dendi tintarifi inama digi na kwage kiliringa na tawra kinye na kanin tarikal na guda kayeba wala gal burgonas kayimba kanin tarikal indonama digi denga ule utung dentari wala karaba dok illa ina undula nan den ditin tarifia badu ditok aw wala aw deling ne de ne sikeli nan starikawe na king bag al tarikawe alin keria inando tarai akin awge na nan nyingi den isle nan ileri undul a tibin kwado sikangindia na eridi gundul na din surke bais in belengial gi surwei ni jasa inna injay ala njwa den daw jamu in nanden easy nanden ongal al ini aza in dilongo be sa kewi dogal den di tintarifi na duo tari duo sa gidi ba lenka ma dul zatu al iri jeil al den di tinjeil na si den di tinzi koronyidi na si bagelo lale na si kensi na tinakila au na si jawlidi na lola le dwidi bayide skawe na mainela nje na mawinga aikin kwalin tari ngale kai kiliring akin halin keria inma tarai ameram nagi boda jani baydin na jaba lompi siki kelma jwel na dingore siki kelma jwel eria ne njar de nga jaba rompi juru legis resing al ayanga ninkai nya tizo tizini ngereng namanin kilong no makum moka en jure nga na dai ngore kwa nyet kalu ngale tari kai gasabin ke lo ngale na masin wabi jure nga ne inne ku ka kiri avanye asaban ma jowi ne asa duosi kenga ne korojidi na din jwal ki dombore nga ngere giyo ye lo mfin domo nga kwa joda la kenge wala de male kenge asan kwasi domo nga kagul al de male kenge ne binga ngi na de male abuba na induo al gi jintari ini den ko ilay na kene gutfi na saren tirimbiling idi jaru kisu wal dili ilay na manin kit kirinjiring na den ko tirimirin yi janas gazaza urri na ela na din ker na jigilaw na korodio jeri min ine le ombolingi di korolu lanki lendio ko ezin wasin kwa kinal kain boldunga ge wala kain ga gena tari nen kai di al wela lan gu janai lole jang kwa na mes inen ker gidia a na ma in barale ka ngina na mera min bele aska ge balke la osgen kilo a ine bara alin kwa ya awlama jigidi sa ki kwang hawia aisi ajigidi ba orre na ji mai nan din bele si jawralar rim menja na nyam din bele la bidingal firti na kin kwa alkin karaba kawe teknolojia nyet na iri nyenge ki kien bele nga kawe ade ke la kwa zije ke la kwa kuido ke la butte nga ke la kila kwa kanye ne dine kwa zikeri ki gudinja na ki kakawe ki diem bele al elo na kuru aso kuru nga razime kawe kila ki diem bele kawe na nsurusi do na jawisi iri na kuldia nyet keli kawe kidiem bele kawe na kidiem bele ngain kawe idin na illa juzu minat imani na zem bele ingal duin dali na lompi ini na se lompi ini nga se na juru mo foli na ki ngudo nga taras kawe marra wore do kay si na dem bele si akwel ba adi lodi le on wala risingo a yesi masi ani ba abaki kwa ngi bele tar asi risingo baba embeleng ka gala nga sa alum in nama digi dinga wi almin je
1: ki din jarin ki din jirsi na duo kerkene jisi
0: gaba badba nore korre kwa kalde masal bagi alkiali ne kain kan kain aningin kwa alki kwa mbele kundili ilole an kan aba idin ne le duo adiki de mbele ko ilale nye elne risigo maraki ne kwa lolo kial ki den kirsing inama ye lompi ne kwa na na diem birse ne imale ne lamba aizen biyo ngasi diem arang neski diem dali bago indik nama ye bar aljamin awla ma tasir zaki aisiya ke ba adi ki kain orre kwa niakin na urtu niakin sikain ay tous ke kain se dinen dio al international ni nas orren do mon fagel ake ba ege na ding ay ni longola jidi source ay sin jawli ali kamala wi al in kan ne kin kuin jay nga ke na induin suru na induin kinai na induin dali asan kwa si jawlo na singol ini illa no me ne den tensiri orre kwa ana ji lo la jawgel basan din jago idi ne gidi ni sajuel ba inama degi na makwa kay ne juro kame na in kaminga al diem belay na duin firti ay firti le se se za to ji ngona sin jwa gawa misale kin al alamin gawa misale jumala na lom fi wala urtutu in kwa na gawa musle ke tara na in kwa in duon al firti belay ala ba ne duldin koy na duin al belay na kiangang al belay se la in belay ayim nima yaiba filan intensira paske idi neki kainsi ne teknoloji ande ringle akago bole den galangani akago bole den sagaval kwa kamya den bulili akariba nasji nga jalumba allo le fago na tengezata tenge alko ngere kanu tengezatu fingi na mbeleng kuldinga si dimbil aininka adi erike na kinyarga undul na duldisi iru na duldin kuyaiba illa arisi dimbil lanja ne dawray illa dok awla mayne le fago a ingerial in keria a al jaldaw keria al tompito ngin dioke na kwando ngainenke adi kin kwa nganga kin kwa sinyet alan kaso suru ngidi kilu tok bay kause din jaldaw in zatu yene sin jikere na kelba me kwa dia se ki jaldaw ay sikari na jaldaw yeyi na jul nas nas el palidi duo la se ji aljay na kajirsing inengi na kwa lo le ka gule din foton dio sa to bais foko kerenyala inema do yeyi na kwa dele ka gule ki asikay ki na men kamming alan udo ho nga ngoro koro orre kwa alan gudin do ra ko ngi keken koranga nyet keken koranga nyet na al gudin do ra keken koranga nyet kwel alan dayngi sikriya kundiba alan dayngi sito togurenka na idi gena lo le fago al kwam fago na osos aw majiran bayna al kaynas inela idi kanya na kiyon kona waba inela ngi toding ning el kiyon kona kwa kwel asan illa nyar gable inela fago inel kwam fago na duobi dual kwel na el zato waba dai suruwe la jato nan dai mbele ardempia na lia el na tarifia odana lia kundi na suge ingal ba kigis kari de kiyon burwale ne zinkamwa alang alang tariya jaba abadu mbele yiba kido kwela ngi nanka ne le duo kangi fi asan den hawi hospital fiya alan den bele ki duru jiwi ke nama kwa gene nen kan ne marra ki wudo ngasi nama nyoke kayil na kaluba ay duitiya en nama tarran tarray bara ismailin jingoy filan digeske songa hawiyen erele abaji din sursi ke kiriya jeyaba asan yese din jago asan deldin kwa si jawle ngal kaang ala sin jwa ka kuingal kinge en nama yei na den tesiri na duo kwel alan den de loleja na kwa nen kan nya kayna tesira ke ba asa algari minne puto kera meram na sin jidi ngel lejay na min ki kuku nga kan ki ngonga ngonga albajela alang ileri jaran taba wala alang ileri jaran gal jaws keria na ma singa jiye lele janga na ma dingel len kona jwa na ma singa ngal a nyar gabli ala keba nyar gabli ala keba ka alba elle ke ne keria fata diwo illa no tarray illa no di tesiri ne do di ngel le fasi ne den jaru ne den ngi signar gable jaru ne kin kam min al gutka na gusi al ka kayen elinga ke signet ka nyar gable akaba na ki dai ndali ne ki do ndali akaba idi ne do ndali ki nyas kay na ngas kay ne ino una kila ke le do ndali rimle a umbila ba wala wala san asan sigila isja asin jaba inma kwasi kidi diam kuyi kabi dal kin kam yalan guda ki koranga kergal ka kwa kit al technology and gut kawe ay bi la bagila ki alan dang suru si komol mol innen kabun nan kain elenga si ki ronga ki pugonga ki koranga ki lana innelang idi rimmen ka najiol kilalu al min kay wonga kulunga kinzatu nas kwa en kalnga kin al yenge kain kulunga na kien kwa al ingenge por ening

0: feeling ake worry. Egal ki ina soli, gisi ki jundi na solja. Inna maden tesiri bara Ismail ding ijabale, inna ngi tesiri songa kei mara ki kwa enkaminga. Aba duel, ala inna lankwado. Aba duel, azandine donga jayeng, al ki gudi, alan jande jam. Na ba duel alang jato, hila, agrele taras jayeng, doga al ki gudi. Na ba duel asan kin awdok donga jayeng, al ki gudi. Na kina guda kaba, kin asinkumo. Asinkumo ba, bigingi, gusi ba, in coming a duo al good pi diopis ala aiba. Lolo. Laban din dio dori na marra awna din juro fisi. Aba juro fisi na dio fisi dio dori. Jado juro la. Masin karaba tu lenga ela dio si. Nekitu wa sol la si. A innama kanjiwa kanjiwa eike la os adi wari ingi. A linkariat. Tori galti zo tisi nga sa ujuro nga sin yang kamia. Namasin nga min biber juro nga bibo lula. Bita jado bat adis kin karaba agingi ye ye nama enka mal firti taban arunga kaw kikin al gidu njuru li alingu jado kin karaba sangangi ay no se ngobi asal ine kwa nimbang al ine tarit baw numero togle wala gazabi numero tolle nan akter mi tele tin duo bang na tari baw nas koro wani kin karaba si adi induo de njuru tarif ya nas kortu togala na jami ngine le akhir
1: nas kul kore
0: nama duo togala bas nama spoili no apis ine musuri abi tari al nimba aldo juru leba il sianga no singa mingi en akam ya bal alompine juru leni musin wana dok kin kara bal bendel gasaba jado en duasa ba ridikel ne dendi timbitel nenin dendi timbawna ila idi jingi nenin ken kin yosi do rofiana rigo ay yikani tariya ala keba na dok al tarir reitam baw al banaso kwasi boy adi duwe ne la na ko ne surusi kurtu dendi tin nan se kono se kola irti dendi tin nan sey dawo irti na daya keba nan undul na tani dilofi nan fingidi na yebidel nan den do zibidel ke gazina nyela dizatu nan ken so walan dioji di na jawidi nan nye bawna atirmilingi di jaru zatu nan ni nye bawna illa dioja ay ji kanin tariya inna matarra adi njwa asan duon orre jano kwa nan nin kenge na orre bas den di timfolindi na zeki mufta jawli ba nan sindengi le riela na ja adawra nate limata ini aba duwe ne nene ngela jiye si alba to musay jawi alba jaldo to musay jawi ay ji kini tarija a inama tarray orre kwa aba kwela lanki kuldingan ko gu tetebe gu jagi nge aske ba wala apinga aske ba marra juwe ngiske na san jijiw kay ne jijwe la san jiw gu din koranga songa ge kay ne jijwe la ndelu gu ja alang jato taraz jangi din lompin kwa minne keri na man ninju song nyet al gu din doray ini ulama nan in ange annan min ali lesin aljo no gusi jo ngin nganga idi nasini la karake ngai la baran tule ndere ala min illa dogal ba jwa bu gudi loke na jwen idin gud yei na dinengi nan yei na akrangi abas kinza kalumba ba udo age na kaw wala dinian kay bola jado la nan sin dogala nyaka orre kwa a ki alkay na kwa alkay ay ki ngudo ngasi kagil a ki boray na borofata meram abagi songay lo ba
1: Lala ay jalubana kisi sunga tarasi al ini inanjir sungo. Kisi ilosi unodok sunga kurgulo. Marang kadok ini asikir dogo lalang jingo le aungi idi na kwa. Nanden tini lebizad da yungore na kwa kira nga doning ka imati. Marang gud aljide yang inya ngasi kuru inanjani. Kwa ka in nes in na in kauritia wala ka niki in kilmale in kauritia. Al itiaf ya ba na al hadwe kin kwasi ji ati injwalan kurojani ki ay nin dorjani dina duo madinin ke ngayenga a firing anay wayenga isge yakaman wayenga ongal nama imberen kal hadwe na gutalanga abataga inin duo zi ay sinjwa jago
0: ki bora in duo zi kuronin ani asan injwa bara alilla garin putto keranos burgunga nina guda ngana taringa gis jige na da kan kilmangale kenga kal din te bungin nanga alan kuin gudas birnya a na dogola ari na jama gogul na kan ai na jama riba na kan ari na saidi na dal a kangin ayanga bidulsa na marra alkuwa in kamminga ulama nga il manabsu kwali ngangi alkuwa ausi kayna kisok tokkeringi nama kwela nga xtibar kal kwa ukilal kisok tokkeri nama digi si kabe lo kirkenge na indigi si nay ne kundi nama kundi ne kiyanga yanga wenga isi namaz lo to kenyu

0: ki Radio Samarin Bang kiden arka na kiden juru njari na kijwengi au naskaiti ara timbitinle.
1: Osai ki borai na borofotai dengi asi ososkau ya mo na lompi de ruru manleja idine den domong sanga sunga taraskenga aldwin barung majir ang ine majir aisa jwaba. Ila se marore dwe lele akiaba. Aba duwa kakire ela wala meram kakire ela nazbedel na yaki den garim ka inakawi. Anangari me ingo wa sabak bas garim sin belen jin duwa si janusa leng ilo yangalang kwe si janusa. Hala asum. Aina kaba yei filan filan. Nama kai ngizi ki kang no jurup ki ngidi. Marra kwa kien ka kire ngasi yensi kane. Ne kiri ya ngasi yensi kane. Ne kien tibo nga yensi kane. Ne yenge na tawa kania. Ngay idi ne ila njain di njain. Ne kia rakang. Osos ka wadai ngasi marra ore duwa si ila bele te bunga kariba. Ore duwa bele kia abaji ila juda janga. Fuko janga na jela. Umamba ore duwa ini na fidi na sidi ki garim. Ha ingal fuko kwa le al fuko kia. Gini nama so nga kai na kai ngudo waji toka. Ne kai suru ngasi ki kang. Nas utu jabil kebitar sensele marra ilonga san kila jurunga kaygo aba kila jurunga kaygo baba dai le jagingi o soy ki borai na borofotai meram a kayinga na mama ina barake na denji ngole a jiware ngai jual aku kikiri barake anga nene kwa asa jingo kenga wala duo kenga asa jingo kenga na duo kerke na do jingo ke a aina ke gilbara bara malik langa bara malik kwa asang
2: Silvia
1: tengingo. Jibara mali ken Silvia ta sa aje gila babat. Silvia ta ninge na kwe ni witi ding wala jure dwe ti al murahiri. Ye telfu na paske. Na ide arri singja zolomba ayri sin na kare sin zatu. Ne jie si zatu jurunyo ille jurunyo alang telfu le belenga kusenga arri singoba. Inema enendien Silvi. Ne denzel bintani na inal den donga ke nyargab dinen kuli na makaraba ki jagil na tulle nga ge bazatu ile ab egel
2: ki
1: den umur tara sa duidi aba illa na madog digi na jundi ne dora kurel denzel binker na me idi annan si wifi jan doktong doko aiba doki burgu ngai marra idin kawe kwa asa wifi jain dingi ngari si asa jawlidi bas idin jawlidi aba idin ay balang ala donga jani deling nas jaim nalia alan kiki etari nga kidja asa jitalang jang marra kay ngin ngay ba albake bas en palang ngin njundi namas anesi jige na tore idi jegi na insis kilmay idi jegi na insis dor imingi na insis ki imingi na kwa gena tari kaw na kilali nela njaw as jalumba alburgo nga gena kwa tari nga kwa kulmale tinga na dinga na magal kila karaba hela alkawle na jile dual kila karaba fial alaba kari ya jini wanja mingal kanazile nga alhoi lolo ilake ba jija lonsa selem togin dio kwa al kila alaba kawle ile duwa si denkirile wo ninsi bullying wala kan ninsi bullying den kulumle jina wanja ming kuin burgunga al ingrisi al nazile nga al hoi lolo hoi ba ye idin ho ais fi aba kin kugin futi le wala din ti yingi ais ngiri ho fi akomol mol nes jar gable nya alanji jofo na kiki ay karaba ho nga jawl inama taray inama den silbin so ngai al ke nama inke na technology an den silbi na duwa sa fweli ari leuna ya kwel balan jegilza na undul na fager na alfago abas juru tari ajaba na men nenjo inzatu no den silbi kwa kay na mutmi na ki na mutmi na ki ba technology am mutmi ni na duo al el maynan ki kwa tong aba kwa nen dorol ki na kungul duo bi duo ba den telephone donga ke eruza ta kay ba sur ba duo bi duo den ma nen jeldel na ma njwa to kwa la kay ba na ma jumo na duo bi duo den donga tiel inema den silbi nga pai na kwa zai donga kay akoy ba nan aruka na na gichen ki na surnga ki ngol
2: na juro
1: la la la ba ila duo ba na ila duo li na lo kwaage alkawe na na na na ikenji to ga kanie na kentu lenga na illa ki ma fazale kay na ila tulle si alanji jofo na ardenja burgo songa ninja mara indigizi jisigiz arden kawe alanji din tinjo alan tinjio nama jay
2: ya
1: altare aljo ne jay jara aljara ninja no gujja bakila jelu alan ninja na bakira njano jumo iman mambal dule ban nine hayu man yo lo ban nine ay no wona sare inama tinine jio in menang na tin in area pai tin kwa alte bun kenge ore kwa kitini mbagi kenge kitini mbagi kenge ay duola ke intile asay lo lela namantom fingi nasa wena ufago lulin ongola na den jardi hisafia di suri ay atwalin to lela minsa ille nam ille na elalon o kai tulle na a na kai jitina a ay illa si bagilala abay la jaba jitabu ngande ba laji nan din sursi jarri nan jardi hisab ja aba jumong na kusenga swage mana tujiba koronjani bawi lenja kila kusenga sina na tuka jawi na teenga ja aba jumon na ayi ida fa jaba mana tujiba di lole jere na kwana kanya indok baye na koronge en namaki insitare skoba na sasi akilelva denji tinji ti nama ilay nas kinen kamin aldine erinjori ila bele fi dine erinjori ba dine tulle nani erinjori anga lompi ampiaba alan dulding ko deleke dine tari loy na gudi loy alan tari tulle ja nan gut tulle ja alan jado tulle le jay na aba ene kusele jay illa do bokusele jay idine kusinki kusindu idinan fakin nama yenge bara a king silbia to so ngage jiddan na dinga kidage balan kwa na den tarra nama idi na duwa telephone ke ye dezatu telephone zatu good ke na kiriya sagafata mobile na ezatu ile sagafa safi aba adlon bazatu al duwa ke na king burgwa kullel ki duwa ngere adlon bazatu na duwa diga na ingrisi jasa ayinin adi duwa elalan duin baldajab ayinin asi kila doka kimba in nama den tarai nas kwasi tari kau na kwana idi kanya in nama den silbi digi bara aljiwo bara malik o soges kau ken silbia ta adias kimba a marra kilagena tawra kain marraji asan injalo in erisi kwal idin kawe asan nyanga se furo fispia wala asan nyanga se kulum fispia idin asa kawe ba alan kulumin bawula din jidi na twitia in nama tarai a barnga o soges ko ki boray na diengi jingo awi na marana do barnga si ne donga ani alkele songa o sos ko ki boray na borofatay bara malik di jingo ne nga bara mustir arosto o soges ko ki boray na borofatay bara abu hawa o soges ko o ba o haba o hawa abakar o soy ki boray na borofatay bara wat hawa logi donga kanni bara baru Abakar buru Abakar buru. Oso iki bora ina bora fatai. Oso geskau bara buru donga ge kani bara Muhammad bara Yusuf. Oso geskau ki bora ina bora fatai. Ma yaram bai na jago. Nyedingi donga kani orre kwa aline bago. Bara mera mine mera mshima. Oso geskau ine langjawala. Shamsa laki gafalai. Shamsa dini ineng. Bara illa space ja. Bara Shamsa dini Ahmad. Oso geskau ki bora ina bora fatai. Oso geskau bara Awad Jasko. Oso ki bora ina bora fatai. Isterlini wad Ali. Oso geskau ki bora ina bora fatai. Bakhid alaba maftuha. Oso bara Harun Adam Shogar. Oso geskau bara nganyeddin bara Nasreddin Adam. Bara nganyeddingi oso geskau bara Atayib Adduwali. Oso geskau ki bora ina bora fatai. Donga kani barnga nyeddi ngalbel na bago ferraba orele na fago yidi ne ki nyeddi surin kan ajina kana ye niuna de itina pa asan kay juru nga sur kasawa na juru sur kirgo na kelma sur kirgo ala lolle ka gwal kwa kay ameram si bodawidi jawu meram
2: e barfatay ki se barnga a dogi donga kanni asikir na dogdi ker ko wirsi donga kanni al en na fago ini na modo ko barnga ki borayal sunga bingo a ken tulengang ne ken jitingang na dogiye na gikawe a ine na madogo lelang inwa e alang inin kirsungo walagal alang si inin kering e Dr. Kabirati inko alang kagil kinko e alang kilonga likogul a ilolonga le ting tabin kingi wala ba asila gene kelena kumena kongale kani idina e ko kul giskal nga ki ka daim burung ereng kwa ka kwa kan walagal ati umelin sabo kwa walagal ati galin kwal e junyungo wan sabai basilong duobi duoya salong kingasi kona ay giskan niya jago
1: sei ki boray na borofotay orre kwa a meram sensegi ingo ko ali lole kagul balba ho kagul a lolo ho kagul ba a na dog orre kwa sizamin alilla borofaile yake na kamin kanina to arudi illa yake ngayen ninkin yayi illa meram taja zato ayi jegil murtai se una kafia a illa le meram foran ko illa lole fagola illa dog digi na ba fago soskau a na mel lengun karo kiko illa nyet idi kain akwa al ine lole kagu songa tabin kini idin na aba ile dole kiyo alki ilmi nafsin al duosi a allin urustung na kilal kele kilal ngi lole kagol kwa nyet nin kanane ne nike nazarata kaw in yala bayinal biya ba nam nyai nas in sai sabbitan kaw na induo al il lole fagwa san kin karaba ila sallo irrela induo ai fiyaza induo songa Thomas in songa tabeng enga na good alfia den iya ina jundi na good fia ngai ne duo langa na den juru le ken guda songa kay mbom ba da ne jegi a ide na no madrasa kurre al madrasa kurre al iya ka kire ke batarasi al ki kayin sine ya sidin lo kan batama inna mai za to algi ki okrin jawi da sa ine de nya na ma bawon wasin kwa jidwin kwa ay aka algi kurre madrasa wasin kwa lolo jisi imwalim algi din juroye hi algi kila dola le so shatir jam nana na ma ken dola ke kila du kila tala ba shatir age ba shatir age ba ne ji shatir jam ka ji sai san usas ton ela wasin gut pale ton ela ne din gusi ton jam na ma den kwesi kurro ini na mas gut pale ton el alde gut pale ton el in kwe na ma yei na man den gud nin fiya na yei na misba nga fiya kin alles ntille ke yanas kiki karaba lo kerinela marra induo ala ingiri sifiya ke fashala nini al tuzumiya tizo tiz in ala elifa
2: elifa was to gwel
1: na ma impia na ma enko ayin ngai ba anin an arimba na kirel ba israr se ken azima na kin karaba au yenge israr wa azima ari tulele tulle oredu enkel jam ari tulele tulle alan jarot gisi nima jana alan orrengina ne ke kirei elen kerin en ajwa baba isuluma ringo banja go ba na ba sekin ma ja banja ba marra asan innelan balon ari bi ari gudin duo dora a kengu do so ngage na marra ba jikil ma ja illon pinden domongi alan guja alan guja idi ne lompinga is kwa ba al inja wala inja yebe sin kwa al ilim jalung ki koranga nyet lompinga lan kwa jalung ki koranga nyet adi dine joel al ki jalungi jalung jurung na di jadu akra joel al ki jalungi na adi kin audik do gol al ki jalungi al ki ilimi egel inna ingalomba al ani kwel amale bega kwel ba il lompinga dem baldaines ja abakin ja ba baru kunin lejen na ine do a osos kauna dok urre kwasis ami ki ayenga en kwa kial ni kwelie adilal dai suru yeto kenga mara kele na kis kangare asa iske indi nan na kenga kanye balgari mediokri insi wa al kwel alan kai wilaya nga isle kele wilele wilaya le alan kwa kayin na gudi la kawal dal kay firi asan firi nga iske indi burule na algu tsike koranga nyet kawe nas ila lole kagul zan pia chidi le kagul inela tsikwa angai ngine inela kwa idina aba kuri leke la kwa kan kine kan ma a kuri ngal gut kwa am kuri undul ege ne kedi guda ka ba kikin kwa kuri kero san asin kero ba inema do digi na kain orre kwa san me lobi lole aljay na lompi lo ini adi kwante bujang adi dukanti jang adi skajay na tiri lompi lole ja ingala nga jaba kain yar ara alan dele guja alan jado tar ila lete bunja
2: tabunjago
1: inema skain se amming al lo nga kille kain na kain orre rige ngan tebu ki koranga nyet ki koranga nyet alan jegil abai la lolia jago ban duo ela na intari le do kya ba maraye dengut pia e ga na ji ya tari jawo na ken angin kwase gin do ji na me se gin ela na ken karaba ela na ma on e gel kal gud a na saki gud ela gin ine jiba duo sia nga tari jawo a anan innen ka orre kwa bi balon se ka kisi email wala duon kona kam min ba wala duon den tari ki email ba maranyet ki sense gud le ka kire barin tin si ho abiti ba idin nekialin kwa alkay na kwa alkay illay ngun kwa iding nama in mat dai surungi nalki kingo ne ki surunga sai kingo ba kayin ne nka mat killa kwangi aldo kwa kwa killa alin kaminga aba 2050 era alborunga iskayin nan jungal marakoel ban kiyon kona kwa nan koro koro munia na killa kwa siminsi yani ayenga osikinas kunge na keringili mat ko era alin din surule kay na jiba surungi di jaw na tari na gura jaw ba wala jalo maden du kake wala jalo maden gi kake egen ma ngankin si albundi na kiol inama do taray awore kwa kisenga kirsing a ayna juro tarika na surunga si koyngi kada ban jejje ko ila sikundi surunga si kele la be ding iwo bas den sejwa aba ding iri nyanga onu ji tawajaldi na den kringi jerel idi ne la dingi na alye kena longindi alkila kwa bagi kawe ila orren bagi alkila kwa keli kawe ila orren keli nana ne orren sikili kawe inelang bas ilong kayin asan kofo namara albarangle kawngalen kwa yake wiyeti za basitiel idin neji jangzatu kiki juri ngang na kiki simeng ngang na kiki mbuli ngang na kidin daling inyei zatu ne gisi ila belebeling a kibora ina bora fotai a orre kwa songa gidonga kanni barnga nyet albela abas jingo nga bayndo babingo a kenyen kay barnga ne kiyul na inen sikawi mara udo nga songa ge alan ki tarte bun kabun a asan kalun kwa alkagul ne ki alkago
2: e barafatai kisense baye indalang orre kwa kasibesilong siengale ala lomba al rikene skunde wala gal diktor kawir besilong utonga kilal sienga kinga isa kul vali gutin sabagis vali guti ay sinker gine tabun ko utonga kilagis vali dok kilal kusenga ge idin ne kisense ene nukta kenga doga yerisong na jaldo wingal kwe ele tiel alken umura kilagena ye kwela sandien suri wial dua pa indeling illo len dok nama kin jeldo wasi wala gal Facebook im be tahdid mungkin nanin ko ki amar garidia ato amin illon na kwe iti erikeni ki do balle songa karte bakal iyang ana abanga kan illo ina lomba ji din jeldo apa alji ki din umur apa ilarim menjane jeri alen jene ko etizi don yani kangi idi nejal jani ye utonga kilase undul in Facebook bu utonga ko apang undul negal dinga sundul ba a jina ma njami ngal ko egis e gisi ko jojanga fi nama jeyne le jeldo ye si donga jani jeldo ilandien dio e utonga kilase undul ne low ne jine kiki utonga ker ngang muskul jang a azalum baka low dio kaske ingerita sir san via di jegila ye den umur iti soko to bu kwale njige san wala sin jige ba rilan jegi nas den juru len ko jeje via soko to bu kwale an jegil ba ele jidi woray ba a nama ilan ungi ki sense na ko e songwa kursin woli lolen dogne in kaminga a kwe al iti ji aba ilong na e jwelalen yesi jeldo do yani lazim nanin din jeldo yesi sin den jeldo den hisab ji jawli ki ken ahenga abas ingwas arundulalen jagil bakigen ayenga kilan temelou algi yesis rimmen jaden jeldo windio ne yesike nganjani bizat Facebook abajena kwe itisi jeldo ila donga janiki den umurin nas in den Facebook sikigen kwanaki den umur aye awol isola ongalja kila utonga sa undul bas ila umurin undul dalinin kwe ila lesonga apa sundulba marang mungkin ay banji king ayenga weenga ongalge ya weenga is nama jenne jeldo ila kwe itti ila sidonga yani alkeng ayenga is na onganno osge e kisi ay ba illo siro ko kul awna kangya na tarasini kwen kagila na dok awnas in kalun alan deng hisab wala gal deng real yelo alan din kwen deng hisab din jeldo le rigin atin kwalang erijegil alang din jaldawla ishara en yal erigene ko lan jegila batullay ba nama okya janiba ila sirok ognus kalung ka alki kwa kidbang duo biduo nasiya dogola ki ogno ilos den juru le tarasini ko enjarti lo bilo ayyubaru idlena jijang idina borwa ke mana al duo ke na jaldawa kaimba lo bilo albo kwa kai kwa ba jeldo wa kai ngel dan kwa ni si jeldo wa rukume uto ma sinan inan kai alan sare indok no minden ta siri diktor kabir risunga mati ye jurenga kila risunga sa kure ma gena ko elalen sikin surunga kiwe maranka in a dogola dokenga ngene irsing alkwa dogola dokenga si jeldo kania neye aslum baden hisabi alkeri ki ayenga ninkeri neye ko elalen kajegi na mafrudi in ko eti alan kajegi irina ko eti den jur biro si balun ko kul al jur fo alon ines erito doga ke bedio den era se dio ke fatai na ayeri kusiaskeba ile siase tabunti matini akuro basoko tubukwalin nisden juri lentini inama doksunga eriti asanki kalung nakain jurun wale kana kilmangaleka ile sunwa basilong ala ke badain tinasa dakeviano ma diktor kabir chani nes don jolo e don jolo ba maram matisin tawsiya ta yando
1: ese ki boraina borofotay urre ko dayin jingo ki alkaina ko alkain yei na kwa jawil ka wul dualle ne kines kayin suru nas mosot kaw a alan kirni ki juru nas kin kwasi kome awule asan in kalon in real jel dew kriya alfinines din sources zatulon alin nen don aje ay jil long si kin esas di juel alan ka jegil zatu bas ki leni ngundul badel ga di juel ana in nan do taray ana alkiki yi de tomba in duoke nan long ye alke aje ay jirsing in won kin o soga o wane do ala sabedo in real in kriya woji kitab wala ale ko in kriya whatsapp in zatu fingi nas kirgul na bele alji girsin do pingi nas gawata fi zato alwarin kam walba dintas kin duon fie ila dintas ki ila duon ayba duo ke ide tule nas tra asilong a ila na wado digi asan kwa kalnga a kin karaba al tarage na udonga al nyenge kingena ine fogul na kwa jawil kogul a ayki ko to ngona na nyenge nas dan bisa ago kwa dilosal injurule ka ekidok alan dual jawil kamingi na kain tuske de le tarifie aki borena borofata ingid long algedentin jala orne kwa songa gidonga kanni namagal kela nas kitin ker kaydi akanyi si ferraba na fago na iding masingden jeldo boda ke bawla borake bawla gal uto asin keba wala gal buru ane dios keba a ilay ngungi wala gal nyar gabli akeba abas jamingi liana mobulo na kikwela lang arraj taja agin ko alin kena na rontebu barnga albela osoges ka barnga nyedding albela na keringeren bago bara mawiya na bara hasan ibrahim abbas osoges ka barnga nyedding albela na bago donga giso nga kan ningai idine ki surin kan alan kundu las kai didi nas kai testes kau osoy ki boraina borofotai barnga albela kedding bara buru abakar buru osoges kau bara buru osoy songa ki boragi donga kanni na bara Muhammad Yusuf dogi don aka ni twigis kawidi bara Hassan Yenes kwa bara Mawia dogis twikaw ki boraina borofotay ki surin kan orren tari ningi don aka songa ka ni lobi lo albi bay na dok ingalon bay san don akolo marra awna kaines ki soga tabu kwa
2: kene mbaye shakiri maran ine den safale bara mahi
1: ay bara Mawia bara ay bara Mawia Idris la osoy ki boraina borofotay bara din donga njani fago songa gi donga kanni alan kundul iding ne ki surin kan asan kay njuruma katkine kurgulin alan itka aliyena lon osoges ka simon sibolo bilo albi bay nasgal ki kollin kaydi sogate bukwale
2: wasa birragam da gani kwa kital ki disiti alonga dinga
1: e tabani lene la rimmen inga dainga dengo sabin der ragam aliye na longa jornga obelen e mera mila jegila taras longindi
2: lo jor is os sabeti se sabe osendig os lo jor au os ongal indain wasa birragami alan jago dog na bes domonga jang alan hilla rimenja na dokiye algisa kwaba anyanga na irifago satellite le na dogaba ilong na bungo dile na tarif ya kwa gidal diele bungo alan gis ine rimen kawane singang kidale al bungo asangin kalung al lodik leke na tarifi asoy na borafatay
1: asoy ke borena borafatay
3: Bibay nes kelbam kain taringa dwenging deringing for rang radio le poranyading.

0: tana do kayi ga kan gel jam kwa dai barnamay go rendara le na ilole nama a dai si aldeka na zikel na zeng aldeka na namakwel alang duulit alang ngi ingo a dan jingo war kwa ngal keren kilel nama beleng kin yani kin aya wala galing aldi ka gis paleti lombing
1: bara di jingo to le ka kel ma songa si moy alang ngi gingo kin ngilel alang gal ko dan tarazin krizmo alang ga kambar ngati bolo nga kago na wore kwa kul kel kamya kingiwo ale alange ka tulegi awi a injiwo na maembele mara ali de yangazi kunyi pelinyi na yenga ta azikiwo li yangunyi pelinyi
0: ne do nda injiwo embeleng kin ayanga wala gale aldi lomping ka
1: e in ayanga lomping english quality a lompi ale janga duongi na kaze yege pia na nange kwel ne tulle ne songa kwel ne sinkwa king erisi alanga amba engis pale de lompi den tulinduile anaka alonga lompi kase kwel ne kuta kulal pal du ngumpia na alanga lompi bele se
0: na ine do di bele jamal no ka wala ngi ingo yani ine lompi tamni 12 pia na ma a 12 ile darija no ma sinkwa lo ta ki ngala ami pe na mami na ine yena ma winga tani ne ile 12 jire ine gi nama gin irel yani anga julni e lole lompi kai wala lompi alon ina lire
1: e dinji otule ina lompi azan kain alon ina lompi ya sa long ka al ay naka pogol al ka ka ana suru ula ina lompi ya sa long yelon si ina kasi yege pia nengi utan kulwe pia nengi usun kwa lang amba nanga ina ina na ami na iwo sa pogol ni suru ula ina lompi lonsi inuka asa longa ka
0: yani ne lompi lore
1: logi lonsie
0: ke la ulo nyet algeze jitipia ye kain sine jisilo logi la na jier ke la ulo asija
1: na ma asa do
0: ye na mas kain jisike lu na lo jier duo jan kayo na lore ye na makwe alangi jisi imo asiji alan se long jidin de munga ke la na ji ridija
1: na ma asa do ke la uto do kaini na sa kwa de ke nen kamin ay no rialan a lombe ta lomba la lombe lonsie ane to ore juridi pi jan lombe mas long ane kulim real jaye lompi botlo den ingis valya sa lompi yire so loñe
0: aywa yani ne lonsi yani real jijado
1: lonsi ay
0: na ilole na modo kwela la mera me jikingo yani ilole lompi dangal de ni ndio lompi kai
2: lompi ye kan jayni na ballo bi lole ke mare dul dingo en masin kel lompi karake no undul na yesi lompi el kiki yege lobilo aleke nalaw nan si real nan si long nani ne ayti le ne jiki la se jako sengale maray na may na ma arra ala njegil duldin ku yalka a yeke ngudo ngay lungi in na may lompi den jeng faridi ye ngala jwaba alwari lo bilo na jenke ye bakke nan se min warlong nan ke ne lew ala ngi nga jwaba la jwaba al yake banay lew ye ine ye duldin ku embelal ding ane kel ami lompi ka baye ne lo longuño la kini de den kilike ne ti dog lew ne den kilike ne ken ku ye ne jawidi mara ye ine duldin ku en masmat indioke atawrake
3: yala
2: lobal tawrake ne yal lombal kikie ke lo na ye ke ina me ne zimbele ay al ingo ngir ya salam bele nga kerga kwa albe yimo baye na bele kerga kwa ne kwal gieni na ini lombi no zimbele na jiye dinte mbudin kagel inen kangi ne long nes wa na njagol ina ma dog ye na taray lompi ye na makke na ma ye den tulingi lompi den tuling al yeges uringi na nja ilele nga kwa ba ingirisi alang azo no ma daru kera mu na kera mara idine den joyiske bes en kwa induldina ma jidi source jija inela nana ngilele jago kayla ngundi na ma jijalung algija na di source kelele jawi
0: na ye lole za lompi taman kwela lang yani alan jegi ya sa taman kwa kine do kawenzi
2: bad
0: yani kayla asae kan kwa kine kamal al ide pekertina udon afi lompi ala do
2: ina lan kam mena ma an lo di gondi yobe mbele lompi do la keba ne yallo mbal tiwil le wunake den kili na ilen men kam ha ini ayen ale duwa jegi le man kwa kay ne ma duwa sis wabigi ko ke lompi al duwa ale duwa jegi ba na may la karal pia ilal jitti na lo mbay la lompi al ke na tiwil le na lompi nu ngeri ala kebal wori indel do ngandu na idi ngang idi albeke alba tiwil le wana surun dio jeri ne skurie
0: na ye ba ilu ji kay la otan ak inte nyet de pia ko ronga la ge kyang la ge ka la ge min den julle
2: nyedia na nyedilou na nyedilong na timbi timbalou na ngalomba lombiani lo ne dudel mi djumel balou lunato kidal gi ko senga jaye
3: lobi loleke
2: aba yake ba jaye ngako
0: de fitun rumiere lole na yijam
2: egel kan ngi kan illong adi ingerije al ko ku kini dia ye adu ko si kini jundi dio di la be dia ba na ku na ma ken ku ge ka be ne ki ba
0: na ilore na mai tri karin kan ke jam kwa dan barnama ko rendarani namagal dokulan to.

0: tana do kai nga kanga jam kwa da yin barnamij yorandarale na ilore na madoksi kai na kan jingo de kilel jingo au kwa na mbeleng yani duo kai in alile
1: bara di jingo to le elole duo kai duo ye ine azanye lode na psaye e kai ye na de na psa tan le long fele kiri ala ba wala ke utonga long pele songa ala ge ba e ye resnye long yal ba long pen duo kai
0: yani de bi ne
1: de bi an na ne ke kire jang gilo bele songa kire jam
0: na wata do long pele songa zelo
1: az jalo ba la tan ki gisa de ge fia
0: yana ye fia
1: jo ke ke uta kuli ye pen di mu fia
0: yani ji lode din to ngin jawr te be no ye al te ngin jasa long pele uta so alo
1: da ba ye dulti ko da ma ni utonga se jawr te en te bu az ye o long pele uta so alo na ye ti a se ye ti a se le si long pele fia na ki uta kula long pele
0: na lo ye si
1: na na lo e lo bele le ke lo utan ki butu yote girsu wona cedlo utan kul lombe yelonsi ene duldin ko ene be desori jawrti ale riyal lombe son re lala yi lombe son re jam lombe ne yibe e pia utan kul mba di gum pia janna ni riyal jam yi lombe son re jam lombe bodlo annan a jangi bodlo
0: na sakin kwazata asala asakin dinen dio wala ga duldin dio asakin yendo sakin na en kawe na kila kwa wol kwa
1: asaru ko utan kila asa utan kila kin kwa na udon al kawe na en kamnga al ki butu kwa Nigeria ki butu yoye elombe butu butu sake ne din dioke lobe lona jowe botlo nasa kwa kine kilankawe rete ki butu ka ouso ore buri uwa karajota ko naka do botlo lombe
0: yana ngena duzi pu ke jola dio nemen kwa lombe ala lu
1: nemen kwa al lombe ala uba modo lombe botlo ira ke lombe len palke ayir nan kulana ki butu ayir na jaye lombe botlo nasa jomuta ku dilen kulde ken
0: to le merambay na do nomus ine merambay le kaygo a ayina do kagil ine a duo kai naldile
2: ine duo te bu futoi ne duo kelma jutti ne den sorin ko en na kwang akwelba ngay ne duo te bu futoi ne zompi si ne long ne si lompi piana nti piana ini na sin kwa ki si ala jamba al amina kingul ingan kwa ba al ki gafala ka ala nga abatani akwa ba kwa al bayinga lon ko ini jegil nas kana ban jejeke
0: ay longasi
2: longasi na uringi do kalang alam pingi nas lompi si nas kuri ungu nas kwa alka jitia as inaba iringi ban kwa alba jijan nas jan man man lompi si lom le jonis kwa an gisin jaja ba kalang amiba
0: maran den tare le jawi
2: inama den tare ne insanin kwe den kilma jitinas nas kwa si o swapi be la le se kawe nan kani ki ki asana ne erito do pia bana ki asana kani do ga pingi di basal lompi si kwa al songai ne gi ini nalka jitia al osoya di ne ka dul yang asal nga balangin ninge aningin nang kwa lompi man ninga bempia ne iringi asal lompi zi uy e basin jundi na lompi zi iringi asang kwa tara lompi alka kusea na in asalungal dingere jiti marakal bay ningi kelma kello na ninga algi avenja ne akoyi afu akoyi ba lompi de ba man lompi zi lom ini inama ene zani ko de tebu ko kirei ino elong ene zani ko ene eripia abakwa isake ne bazan sai de gine singa alja as inel inna me den jalung ina inna long na ensi na me ina lompi akwelba ye ila na makul kampi insani kwe alba kwel alan den sur kwangin idi na alon kwang kampi ina kwa kimba yesiba tulei na zanyeke anandi ina banas kiden ni yesiba kimasi moy ila na me ina den jitiye insani kwe al inna la long asa yesi yidia tulenga lo na malompi zirok iri nyaza ngin kwa al osoi na ka jitiya na jigi zauri nyala ka aba
0: na elole yeza kwela lompi asa ngin pare al dia tumuren kwa do kala ngin anko
2: egel lompi nana namas nes auli na insi ingiswa insi aba jami alangusung inama digi ile alangusung ile nama waikai wai nama ye koronga koranga songa ge na sallang wai tolke sallang wai tol na
0: sallang wai tol
2: sallang wai tolke ile nama ke wala ki kwanga ba kile lal ki kwanga na ki kwanga ba
0: e dona wai na sallai
2: egel na wai na sallai ile nama kale wai ilal kelma wai na kelma den tulai ba na ilal lompi skwan wasu ngajala ngone na jusung maridin kelma alang innelan kusei inama digi na sin kwal kungi pelinye ye kan sikungi ke ana lolewa na kungi ka ana pelinye den kilma nas iwo
0: iwa ana na den kilma kuze
2: ya ele ana na juru pelinye ele na manu ke real diorenke nas udonga se redi lakini ye kungi ke ngase na lolewa na ma ilal kungi pelinye al den kilma pelinye na juru pelinye nas iwo jitisi kitule
0: yani ye awai kilma ske
2: ye gel awai ske aba
0: awai ske wa chene iringa lompi mbele kelam
2: pellet na mang lompi si osodo gas kwa balje jitibia babi nas ngwa manga se jijai ngalan ko ini
0: tulle meram bain na doge se lole na kerja na nama dogi ne tiri karin kanke jam kwa dan programme gore ndarale nama dogi tiri dan tambulen da dikel kanwa kainga na dogi ngo kerekeri

0: tan eɗo keyiga kan ke jaam quoi dañe mbaɗa namij worendara ɗe na ine nama dañe si aldi ka dañe ɗo mbaɗa jungle yis sabele wena yis na iloole nama koyel alan dok jingo ke rekkari ine dañe jingo yis quoi nama en beleng en aldi ay gis beleng alan siki quoi sa ay quoi
1: bara en aldi en gis beleng alan siki quoi si en quoi asa en kelungi asa mandi en kelung lompin tulling na lompin ki wuto kulal pia ataba yansi pia na lompin bele sekeli
0: ayana alan si en kamin alan lompin bele
1: bile sekeli
0: ne yendo galan kamutena yani alan surti doga
1: nan lompin bele sekeli nan lompin si bayi kawe asa sokawe
0: yani asa dan jangal ki saga yel kam ko lan dok singwa ai singwa yana sa dien jailal yin
1: kya sa yansi singwa dien jailal sa lien kin orre kwasi asan kwasi bele kagul alan kwa lompin bele si tuka kire keli nan lompin bele si kalumi nan lompin si asokawe na duwa jidivya alan lompin le don ri alan lompin paso asan paso ai
0: ana ine lama dok meran bele kinga don nakimo ine ki kwasi ai singwa den araya
2: ki kwasi in singwa mainan asan yanga si in kwa tarang aba erike na din duona kwa ba ala ajaba asaya lomba kiden sor ngain iding na ilabayanga alile dulti war ko piaki den sor na mayene yanga sejundi na nasalanga wayto lage ine na madok duldin ko sisinga ming lompial imbeleng alkila alkinake kila kusanga si gi alanga jaba alan kwan king ajoba na ingala jamimba aliye wari lobi lole ye alke aljijiti jaw ye albay lawuna killa taras ala ageba alan tulele bawngi na asan imbalung de ne niu bi albay al surim bang al sursi belel alan surngasi bagi baw na ari kusesi alanga boba alompi akwer
0: tulay yani elo do ginas paliti ba ba lona ri alla yani de lo ay ba ela si alanga jwa ba lang izi jwal de
2: egal piezi alanga joba pellet alamba ela si jwa dens dente ye na alang ela si ja al dente ye tukanga si alanga joba na guri nga si alanga joba tulenga ke
0: na ba ri kena enga elo ngira du si jingo aliye gis jisi ko alanga jama ndi nan do elan do kere nga jingo sakan kwa kan kwa aba do kere na ali jijel na ri ya na do kere na singwa ila do na long ma ndingi lo ndi pingina singwa jie ni nanjalung namali ya na pia wala yemba tawar kana na kawe
2: lolo yelompi inela ngasko lompi sikwa aba erike ji jadi erike na indel kaba ningin duole jo ali pia na masinjwa algis inenga nge insi aining a alang wolang aba abe zen kwa lolo ala jaba inelang gibas dimbele jago masinjwa na ne dok ba elong ina ene lompi ngis beleng energy al duole na pia pia ile piezi ko zengwa dingi nama juamang alki ke njong e ina maninye elmang na ke ingo abesin kwala ngi nelang amang liana ma ona a alanta wala jeiba ki dingi sor nama jona duo kerim bele keljam nama jel ne di sursi jurup jebi liana ma den ko senga dingi ren kayin na lompi nan ke ne lew nes en kwa ke lesin nelang ala njoba san otanga si ki kien koranga jari
0: na kanze ba silonga sal kwa so ngwa gena nan kawe
2: addi aske imba
0: na duo ker kwa embele so akelam ki la duo de hitu bu kwa ngande
2: pie kwa ge nan kusor nga si sor kandil
0: madina mbeleng
2: ki tabukong
0: aywa
2: madimbeleng asa ina numi madimbeleng ala nyeku ki poile wala mbeleng asa madinyenyi na indiga jegila ba ila nama den kuse
0: tulay na nama dogu ina itiri karen kankil jam kwa nama dok sidan tambulenda diker kamal kenga na dok da jingo le keri

0: tana do kinga kan ke jam kwa dan barnami ko rendara le ini na modok dan tin su tirigi tisai na marang na modan jingu yani dok itin beleng in aldi din jay le kages balit wala aldi surle kages balit
1: e bara din jingu tulle na ka kem songa simoy alangi kase jingu kinin jilel ange gal ka jingu awi na ka ore ko kel kamia in aldi kase ingis paliti ka alang lompin bele sel na ka bele sa bara kwa bele kerti gal alang aiba anang bele ker ela nambara da awngi
0: ya ne alang alang ji bele ngara jara ngal
1: alang bele ngara rara
0: asa duo bele kwa
1: e
0: ma indi ngara den ngara jara ba asa ha jinba
1: al de la asa inba ayang la sa lompe la ngwa aba inji kwa aba isi jambe alang ba jusung jusung ye nyalom ba alang jusung kul jusung la la alang meningi meningi lompe si kerkere
0: alang ki lompe mane ngabam
1: e jusung jusung ilai
0: dora yuro
1: e dora yuro
0: alang dora gra ya ne alang
1: dora yuro
0: ulai
1: alang di meningi lompe ndusing
0: ah di jirgo
1: e ki lompe
0: ki lompe ne wadusi
1: ndusing kalas
0: gine wadi mo
1: ulai ulai ulai jusa
0: na do no mai ne mena ba le kenyus na dogis etri kwa yani in aldiza de gizi kages wal di njaile
2: in aldi ngis pali di dwi njaile ine al imbelenging aldi gi aba kella si jaw aisa lompi irel alanja naye ilale jago aljijang na jusa lia ire dientas le ketike na ketika gitonga kila aljija ana ninjom lia kinko la ila pagili baidi neji ergelin sorjain na kinga pagili ba na ergelin aljijan sorjain kai kila kusenga aljija nes urela alan kinko la ila pagol na lompi el nagi jisi wargis kel ami nama ila ina keti indel
0: tule nama do idlore ya ni tule kisikirker ya kankel jam kwa ina basu londa inti nesa ingi nama gal asikirke inga dok na dosi aldi kirker na dele kirtingo na nama doka kuinsola singa ma bakke ngala sa kamber ngase ngalo biyo dan boas kamber ngasi dok kay ngal day ngal di na sikika na aldis ba do na zindo kwa ker ngasi kawal
1: ke tulle
0: e na nama kal jato kay ngana skaiti
1: ke ki barga
0: tarasi
1: ki barga yo ki
0: abi ya
1: ki abi ya go

0: Good Fali. Wogere.
1: Woya.
0: Jijaila.
1: Eh.
0: Na isi jamu.
1: Abe kamu ya.
0: Auja.
1: Aba stir don jamu.
0: Domanga.
1: Aha na gelde nga isi kamu yi.
0: Koi sega auja skin.
1: Manse kusi ake ngaba.
0: Eje yendeli.
1: Ah ki longa le kendeli yen sawan.
0: La la kira ge.
1: Kila na good kaya ba.
0: Kila na good in teya kaya bi aji boring ay.
1: Ah kira kaba kan na nyar kurungas loh kiri kibas na na mesiru akira kaya.
0: Eh.
1: Eh itu munjeng.
0: Kaba ngwa to asa dance ogi.
1: I na yo todo la dance ogi.
0: Again?
1: Yakin soka
0: iwa. Yegi de gizi na.
1: Yidi yegi siya.
0: Aya kai gina ba la an telefone ani ya na dilon bodi la le.
1: Kien de rubuna ki na na babba na bargiti bargiti ki gasi la dinga dogi urring as kalumba.
0: La dilon bodi la ani ya rimen jaw.
1: Eh.
0: Ara izi ye da ni to buga ni kam ya la ba.
1: Kanya ke ngoto korola korola ki la den yo kai lodi nga ba LNS bargan yo kriye.
0: Eh.
1: As kawul ba ile el rimen kaza ta ba urringa lo.
0: Eh la la ko sia ke ba.
1: Eh.
0: Ba dinga din sinin wase nga na zuwa.
1: Eh.
0: Arang is gizia ni pi.
1: La kusia ke ta bunje.
0: Ay na ma wala lang huwa da burgula ko ling indere.
1: I.
0: Na kona skabir si ugwa na ma la ni tong go huar ba bintong.
1: Oy, le ya mingul ko arba bintong ngani to.
0: Eh arang ila da ngudi la ka bongo entong.
1: Kala ta bunje corona kal jena ko e.
0: Eh.
1: Ah kala si juro na ma ko ma.
0: Eh.
1: Eh na gal ah burgule ka go.
0: Ay ko isi.
1: Eh jal na ko.
0: Iya.
1: Eh.
0: Ko.
1: Eh. Aji burgu.
2: Wo ya.
1: Naji aja dalnya kai.
2: Ai kai ana kakiram.
1: Kakiram ya.
2: Kakiram doang.
1: Aba kakiram doang janda moy.
2: Kakiram doang kaba gal.
0: Yana sorot dia.
2: Eh kangal bogore ngolingi.
1: Hi.
2: Koin kan ken maransa akinan enang kiri.
1: Na taja midi ngiri.
2: Egen nama maransa akinan enang kiri. Nama bat siloga ba undura na yense eges gese.
1: Hi.
2: Nama ngwasa ngi. Asan ken nyarta ade tabo ino mang.
1: La ken nyarta kasa ai kira tinni aja chuwene skiri jalan ken kulu pete pete.
2: Eh egel gal ingwasa ngwisdi wonde mang.
1: Inga rage
2: kan seroka ageli.
1: Inga rage nyarta la kasa jirgot
2: kiri. Bat kelia pe ba jangwa iwesi.
1: Iwesa.
2: Eh.
1: Na
0: tarai la la ba do abey do jine jim pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh longa de ndola de ngoba na kanya itin sepi alla kaldem
1: ega na kikan kelie
2: eh yako
1: na makoy la la nga koye
2: eh
1: na butin ko agoye
2: eh
1: oto kan dai sogi wu ton nye
2: mhm
1: ega na makoy la ram ko na wu ke ay kira le ka wu dol fale koye
2: eh
1: ega na nasgal mosot ka gel na wo mongo yegel ko
2: asoy bat songa taras bilon taras bilon bat ko entara nga do se age mang na dis dog age ba do bangu ni bat na mi won to ngi jwa mang ke la bat ko sin dogon de ke la bat na jas ke mang eh to le ye wo dol fa digel warin ka ba do nas dog de le len ko e wiye
1: eh
2: ye to lang yegel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so ka
0: din gen so ka gen kwazi ba tawun tem bin gari dia
2: wala
0: wa de ati an nangi subu man kuro
2: eh
0: ba wo yiti ba wo yiti
2: e no ha salon bai ko e ne so re ka
1: do tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanengwa ba kain soga ele kin tarnga salwa warja alang kwa ines kwasi keringa jaramba
2: te ya san urya kela su kulto
1: ka ta ni kulto kulkundi kuma ran mun ne tare
0: shi sai ga na dele ne go ken tuguri ma to wani aswa ba ka
2: ya e to le ya e to le ai ne gal den oren
0: bate ah den ore palansi
2: palansai
0: e ka ka la karalu
2: ya ayu wo dolwa
1: yeki yey bi balba ku interna kay nesele
2: egen na yi a wo dalba ka
1: kika
2: egen na kan kika na ke liye
1: e sey
0: asa ga ben ga mejjal ke subu juro na masin wa gutin den tin si do do salon
1: egel ben walan ke subu war urona ona itin ki an ro ro ko ro ga urum a na ma war ay nga alan den tin le tong ay nga babela lan bumong
2: e bat batara si mang
1: e la ke boray bago
2: e ki ga na ke la mang
1: e
2: ine wo keren ke nan do gire ide meram tolla ke mang
1: e
2: na ke la itegel kangal dan sogi e era ki wo ndong den al kanina dan marais gut kawiye
1: yang
2: egen nana madire ken nana maket ete asa wu bonko enden de laye
0: eh
2: ram war babin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jailaji
3: jago
0: ay kan kikin kan nakela
3: na aywa ding balala
0: ay kunyirin temenzi kan jo to tusiani jaba
3: ko nya do so appointment
1: egel jabi sikiriga do ki otto ko kulgel
3: tin ayo tin kel kelo
0: ay kingena tone ndena good valley keren ken good valley a burgu ke good valley dolfa
3: eh
0: nan kan dog nakela ki an ko kul
3: aywa
0: dan sogila sa urgani karanga ila
3: ala ta
0: ai na ai jandalinji
3: la ka kiriang
0: a
3: kiriang ji
0: musa kiriang jamba
3: e na magal ide trikagil
1: eh
3: e na magal ila ski ila rong ai
0: ala sa
1: doble kusya ke ba
0: ai na maslilong kwedika
1: eh
0: na kera ai na nika
3: okay
1: doble
2: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
4: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
2: Uri olmola abibalum sa Yesu.

0: Baruna simengel ki bar kay bara fatta
1: Baruna simengel ki bar kay bara fatta
0: Paiwe paina simengel ki bar kay bara fatta
1: Paiwe paina simengel ki bar kay bara fatta
0: Asoy ki borai ma
2: Asoy ki leilei bar kay tarasi
3: Dom se sadi swa
0: Kay na kay nas kawi E na wu galal duwa ya ko liye kher
3: la Ki bat kay bara fatta
2: Ani ya lo lo ngala
0: E
2: na lo na kul yom balong ndi
0: Ai na kera toy ba
2: hey
3: ya suang era te
2: ela gal keri
0: era te
2: hey
0: ai le era
2: te e ma yesi keri ni delo na ma khalas
3: de buri bo fot tan longo
0: le bo fot tan longo
3: le bo di kul degila
2: asoy
0: asoy
2: ah tonde nyomile na do kwela lon ko domborke ine na yohanna al awwal garanes domo so jamari mem pia na imbelen lombin kwe yal ere
3: na made ni le kanni
2: Namadeng digle na den diohila namadeng sangal
3: sangal dille na den
2: ay os dille na den ay osle
3: na os na dik yang yin
0: ki her rhetoric basing sikil ni namamang na namabat yena unse na pagwal dombre na bat
2: ina era galingal era
3: keri
2: inga nama era ere ali ali inkamya isamon gwenden hera
3: yegen
0: yegen
3: ki borai
2: Ini nama atau logis imbelengi. Indigi alie alki kagila. Kika ingkui. Nanti kel kami.
3: Ye te ye yang ilang elgis juana na ardenka. Ini duit domborin sadi soal terem teremina apa apa yang kagila. Alherai lompial herai. In alie alki kel kami neng kagila aisan kuadeng. In lompi aliyei na herrei na ingalomba aludiko belet. Os na digle na mkwa. Aba imkwa. Asa kikien jirgo kain. Alba tarasi na aba imkwa asa kikien jirgo kain ba. Alba pie na kaw na se ala kwa. Se ala kwa. In namaz deli nila mkwa. Aba imkwa. Asa kikien. Jirgo kai na kaulasi na ki dikong erekio
2: alba pie na kau
3: kien asa kiri mo na siala yo
4: eh akai domoro bele ka kire
3: kire
4: yan asa kien kirgin na ilonas kaula na dikong erekau ni mana ba ki ba pie na kau kien as kirgin ba
3: e bad ba
4: aba ki yono kusenga ka ki kien as kirgin ba pie kwa ka ngelo
3: ba pie kwa
2: Na ine
4: yire nyimo poko
2: gal imbelenye al indigal al kagileye al kelka mi dembere na al kagilegi kan gun na al kwerangizin kwaye inna adengin inna ye ki ngasila nas belanga san kwa kirngasi kwa wala kwa kirngage na kwerezin ki ngati angul
3: lolo kelaki kan na kwela san kwa kirngasi kwa
4: ki al kelka mi
3: al kelka mi
2: Nankagila.
3: Ken to Lingal den sur le pia.
4: Yeah.
3: Nankagila came belling al domborin dio
4: rimming.
2: And a duo caravan in Gizu.
3: No, look, kick a nose quasi coming.
2: Kina, I'm a sign in Angalcan, Namakanas were quasi
3: in Nangalang in Kakame. As a kinkal, I'm not
4: letting her to Ligera.
2: In Nabaye, then Belen
3: said that
4: then Ratu Ligera.
2: As a man, mean Zenegina can of Kikogula in a ganagating Mazuka domo waka.
3: But ba,
4: again?
2: Yang ina ken domo agwa kala tori ngila ye ilo
3: wena
2: augila
4: majira gila
2: majira augila wena augila
3: kido na menen kan asa kiwi al ye herai
2: nangal kere
3: nan kelka minen kagila nan asan kai orre kwasi kwa
4: al orre kwal kwari ka ina kelaka me ba
3: alan kelka me
4: wala akagili ba
2: idina ye ne herai
4: den digili la longalan kikel da dombor si kawli
3: be
4: ken wu wasi tulen kagil
3: bad ba Idi ne den bele
4: na ardenga
3: e ne den bele ne duone
4: maramba mo
3: ko dia kay ndom borisi do ko kagile ba ay long
2: maramba ire
4: na ke ngu ro gay ba
3: na e gel nu njumi na sa jolba den du kay
2: na na ba njama sa joli ba
3: sa joli ba al dio ko pisi na do ba ina sa asa asa do gan den nyoke
2: za maram dio yesi
4: ina do ko so si moy ina ru
2: ma ni na duri wo yesi
3: duri wo ina
2: na jara na ko el ba den ndo si kala yani jalusai mugi na ning na ning wodike ke gavale ya diembogi na wodike namazel lagi dengan yang lain tinggu zeki. Dengan yang nungil kiro zelit kiri endok nyoke. Nama yang kuala lalala kasih kiri dengan yang rasa tor korknya. Den nungja awel balang am kiri zelit ting. Orang dua sah uli coba.
3: Inama tarre.
2: Inama. Inama ye zat enang. Alas lagi kan ada yang kiri semua.
4: Ya ni kasih wes ilonji. Tol lebih al ilong dah kiri sama inabor. Marang kasih wes ilong in asan samandu le soa simoi doko nyoke le soa simoi kika
2: ah doko nyoke ka o metili ak
4: in e ka kan zero al metili neskaldi
3: na sole soa le gay
4: le maranye argi long imbrem jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga morong otto dosi al jayin kania ore kwa na makareli
3: na maden taray kan eating na rbdc juru juru uru le skilo uri na junde pellet ala ngondombore si peli na galsi longa lompi ndombore na jawre la nden dio jegil na njamme ngal lejiti jikal jegil
2: na aisi jiwa ye jiti
3: na ina nemay nema kwambele ngakel am
2: na den wore gombe lo na ji burgoza bele kino kala ngwa na den bele lo silanzo
4: a bunye na wo mo ngwedo si bele ke
0: no burgoza yo yedu okay ma maranyar doga mamang nama wala la ngwa gel na ji ete panga ngakela sa woro kele na musika ye alang pa kamel ele duo ide karala so kwase imbeleng impanga se asa boli bay induo siji kaduo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo kwela san kwase ria en ki sense alan lia ze bonete di timbalines am
3: ele duo imbeleng asa joli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela san yaditi na ma san jajon bo densimi
4: densimi
3: asa ki pelle densi mo jalumba nemi son kwasa joli ba ndu tulli asa pelle
2: asa ba ele digi joli
3: yele aden ton dio am
2: la no sin besa ele digi si joli
3: e ele si joli
2: si asa joli ba kanye nyana di samasi ki duger lu dun
0: e
2: samasi ki banya lu dun nemi son kwasa ba ele banya si jama za sa simwe mara in samasi abazami abazouli
4: alamas diemo
2: yiye alamas mushkela baza jouli bani haya
0: nakabat ka sela ngi yela
2: bele se ejama be ya kangisi ngwasa jouli ba
4: e
2: gana jaba jouli ko ban dumana jamal nama ngwa nina
4: hawangila
2: hawangila zen ko ji nguru ingiza ngil ni haya la ngajura bol den kila la jil bombara ngal ban nuyi jana jegi la ko zamale nga
0: ne impanga gel ka sal mona mengi la pay ela
4: ye ay ka dubas lor wo mo ngwe do sibeleke
3: e
4: lore
3: jima jina mai nama ko en kama alompi herraygal he ay longal herray
5: ya lompi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udon songa paliki marang ide nama marang juminzi abas jeudi mana yang
4: alang
5: jam aywa alas ide gi asin jeul beresi
0: dua kesire
5: ya aywa alas jeudi nama ila ila hairas ya ila sibam nama ila ini na ya kuasi as akuele ba asam kwa
4: ila sikal sama sikal
5: aywa kali nangi
4: asoi asoi
0: na ki kavale adu kiri kering kenga dok bay kiri kering
4: kenga dok kalau luar ike ini yes asal ba tol lale na kuah wala majalah main dolphin na kuah al ingwa abah ilong aza kiki ki en kiring dihile na ki kanila lo di kole kani ki alba piu kuah kan
3: padba
4: inyela yi al auto kika nakaw
3: songai
4: niki ngame nga sakil lom fi kirgi na kanena kay ngota dilla kaw na lo di ngal lom fi ke mutu azido toka kaweti ni na ila panga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele dake kello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kala nyame wala tikis kayro azalumba na nyame la la ile ritulle ala ba aljiti ngaida
0: jika na jijegile la
3: jika ngai lo majaram bay
4: ajila ba
3: firge idan orrele iding na ila dombori di ngila dogal ines bawana sila kari idine lompin kurosongage ken kekire ngazi duana ngai to piasa ngi ngotoing yanga zedo si yele duo la pi nga pina angulo sin deren wedi hilla dog lompin ko ezina mas ingwa al hirangan hirrei dinele na manjado akin
4: jato
3: hilla dog den dombori le nang na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko yalai
2: nagalkan dikke jijen sa ko fali ay bereng abaga jingol kele ne kingol basi mberanga dombore kwale bo
3: egen
2: egen
0: ta dombore toy kwale bo
2: dombore kwale bo na toy kwando dombore kwale bo
3: marade den dombore ba
4: egel dega ba
2: gen na
4: kipe dogel kan kwela la kingo
2: la la good valley udon senga ayi mberanga dombore kwale bo na udon senga
3: ineke
4: kipe egel sangi galonye alie duos dombore denke na igis imbereng abo berazun udon senga banu al dombore kwale bo ye ay si long al dombore kerke na man si kwasi de le gimel
2: ma indigine ine na bele na al duo bi duo den suri si ingwe lole
3: ye kan do gine bele nke
4: mara tu rigos kwasi tani
2: ki
4: kwa kren si rigo
3: ore kwasi alang ria kliana juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne gijang yesi jalo
4: tas kedengi
3: intas ke denki duo ngai asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengal insi kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombore nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala njawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga njawre
0: den
3: nama den jiti
2: egen na gu vale ka banera la sa kamini yani yelon jalo ongal ge marangan duo ne jisi katija kan duo enes kadija ne singwa alba enzi aba ilelejo alba jitinga leja
0: te gan leji meram to lay lola de do krin ka ngi ilalon al indon dem bele songa sei wala duo te gal yegi ye na kenge
2: ma kan ye indo ye den suri si enzi in ilolia ina jingel be asang ingwa e tori gal alkan yani bele te bugal songa sei wala keri ko ngal akhir keri ngela songa sei yenza sana namas juro akul ilal keringela namas imbereng inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
0: nakidik dokke gabalay namo wala songor ko te kakidik namo do wala sain agwe dikela ongal kela alba wo dol ko waring ongal kering kete kona inkel do apungel wonge
3: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintas de durik unduna kort inetas de skrit dintas ki wong neji jawngite na indon dem bele sekel jamna killa dombare la jeriti ba kay ine karal
4: kase do basi loñi kase do basi loñi il lole al yeng kwa onre kwa sin kaminga al dombore nga ongal gemang ine do gitirigi bo ki lol kan yal masarmay wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin kere gamang e dombore ba togi na mara nyen ke alangis ki ngasi utonga songa kawa na makangare dombore kama ya intogi wala nama jasi diwoke mwala nama de jasi diwo jasi to indio kele na dauti ndem den dombore si kabe na toka kae nama kindinga singal musangi na dauti si toka kae irezi burdanga si zawursi na kele na injil si garul kino ta de kele na skanyi kage toga iba ye nema ensi na kangare ne is kangare le anama ke na smarting se ke na skanya ne skongal kawe ine nema ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nema kote ngala de ngara kar nema sekel e albo ongal ge maranga ba ka hui sense le ne kigila do mbere ba togi
3: ye ye adi dogi ne la ngilong ye aba ilon na kinga do mo akwa ge
4: e
3: do mo akwa isi lam bele sei wala do mo do togi
4: kangal ji majaram bayen
3: indo perjay
4: aba jagila kin do mo kwa sa soage do mo kwa na kania na
3: lolo dombore nga ki dombore nga mi
4: ali dombore
3: alkile
4: ki dombore dora
3: adi dombore iskile la ye
4: na dombore iskingal kul sur sur tok leke
3: e al dombore isinkile la ye isin la bele soa se al kilom pimberen wala togin
0: na isin bele ni soa se ye
4: na
3: isin kwa so nga bele se
0: na illa
3: togin le soa
0: illa tok ela sa jalo de ki kin kwang ki nga jawla
3: na ila dentar ray
4: na se eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog en kaminga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba na saida as jamba isu wala ognal ma sai togin bele se ala ke ni ba ina tigi ganna deldi nga kinin ka kinar won ken dombora kina ele ki basan kay na toxic sekel ne kindi asene nyet rigir giti tola ji karala yo
2: anka dimbel gelam
4: jayla
3: ka
4: na aylon kalta munye
3: ka wel alan bele kersi wa
4: tola sigo
3: tola le o sondik le na sabele kus ene masan kwa marrang abaki herale kirni ene li herray asaba jirgin wo kayin dentas le na ken kewa don pin ken kewa misin yasu ali yengenen kiyo nga si teye pia na isin kayin kusin a jinyan
4: asoy
2: asoy asoy imbele su nga jamayri
3: aba herrele kayin baki lompin ka
4: baski yengirgin
3: baski yengirgin
2: imbele alji jwa yani su nga domi idi neki herrele kang nankela den kweleng aliye na dayin ungis enne ziti nga bawa si ay baalan duo te yengeleke natani ngwalan dikole vi na ba dikole jangwe ma du ba ba en jangana waring ngi lali ngwal alal tirwo jele jangwe tirwo jele bi juma du ba haddi
3: domi
2: ne ne ma in jigidi alan alan ine kan ngi rale ne alba tabun ngiren kwaila osle awlu za kin ba
3: ine ine ne ma ine tabun tabun juana en kwa aba herale kai asaba jirgingo kai
4: kiwong
3: ne kidentas leza kiza jirgingo skai nansile kiwong jirgingo kai
2: nene yango ki
3: ki
2: aldere kan
3: nansin jirgingo kan ki
2: min ne didele gela ma di jigala ziani kergel
4: yalba
3: kergel jenga zam
2: ouja
3: in nema dem pergey a na inela nga san kuldi an karga marra wela langi ingo
2: ko izni setting o zandil lengela den keri wala zagi alim belenye
3: alba fieko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpie
2: aha
4: alkikien kan eskien kirgin na kawu dena ruba nga ko
2: ouja
4: kipie ko kan kisense
2: lspie lse
4: maran imbele bele puy
3: a puy in nema ges ay palidi
4: bele puy
3: a karaba au kayin del dindio ora na elereal kaduru kerial kwa khinzir kerial kaduru si abajel na kisabun teyen dijalo aba jundi ba dalun jo foydi na ora si abajel na kisuru juro bokoro foydi na li
4: na peta peta via
0: na peta peta yinya wori
2: den surginya
3: na den surginya na teng ana duo al ine kenene pidi illo na kaduru ana jalo
2: ba fingi
3: dinas uring
4: ila na mayene mel fi kwa kan
3: ila na pedu in nama den tarai nama ingo ke ala ingo bas
4: ngela el kilori kan kel na sok pago na maki kain juringa kingina kain jallabata te yaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro le nama kaungli na tani kaungi
3: na nama
4: jitina bo na tindilele kaungi
3: e kan in nama pier
4: na yarta anja min kaungi tani
3: e bi ma jaram bay na ingo gin
4: e
3: imbeleng lom piale rai al her imbele ke kirei lompien herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al herra ke na adila dulensi na dual si na wona
4: apa
3: ye nes er inne kiel buruka inne sera kay mbay
4: ile iraye beleng kan erre iti na ina lomba dulengi
3: aywa
4: na ma ndingi la errasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dual fiya
3: domi
4: ila errana ma dengi
3: domi ine na ma san orre ko taras kiwe a azaye ndombore sikay ngana kouliye bana kidiem bagin si amin ndombore si al bouli ne bagil ay la kidiya ba na malom pimbele jawli na jegil na dense
4: di na ma dayin kilman kayin kilmangage na dien joyngi dayin sabangere
3: bat bana ko el balen
4: na dayin tala al kayin barangage al ko amasuliye keria dayin sabba oren sabba
3: del style
4: eh
3: na dok ini asan ore dwo sin joa kayin ene kam malom pi herray baru day le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayal la te yendi jilon kayila yeilombe
0: dat na tera er
3: yeiler kanjo mballo jigil jelu na herake bagel kinga reila le lomping er rei ne lo di kole herringe na jilon na doranto ga janne ba
4: asoy
3: inelangi songa tulei marra ine a kusenga nama songage dang erengis belen sekila kayngis belen dang erenomis belen abaji indorale jaying
4: lo dikole la jo
3: asoy pellet dikole la jo
4: asoy
3: ne dikoy na lomba
2: good valley ga werangizwa in wasia pa ne wuki ngazini
4: diroy
2: nang diroy do fi nafsi logi zeni na lut fale kwa marang kwa ga in hasi halian nan yete yaleke na yani ile roba zie ben belala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we al wuge ye taran ye ngwa ye alke jiden to bun
4: jiden
2: to bun ben jan ne na gwala sagari
3: baba
2: nama anzing in domo in gago hatta di du lo te yele je nama in gwal ele duon jan zo ngata rezatu ayete yele la
3: atele
2: e ele duon jan zo ta re ele duori giala ele bana ta lomba kan ja lomba ni dio ka ke zatu
0: na ali herang herra ya sanji jerong ki sense aba in era te denga de kaba ni dio in era endren sorin era wala ringa mara lombi inas kebal erdi kenas gete
3: no ketias kebe
4: yesi erias kebe
2: ketias kebe ketias kebe nama ela ngungi in jai yadin wal jai lejela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngol ko so ngwa gena do ile kere lakin maran do ile ala ko gulbe
3: lialam buru kal do nakala wasa alu ko
2: gulbe gen
0: nakela ko pie ko yenge
3: inzi belanga sa alu ba
2: egel nene jide ele gen
3: mi
2: I'm going to go to the house. Nerdi kene juni ne ki kuonjeling
3: ki borai
2: dal ki kuonjeling wona me ene jundi ne jigi dora en senjani
3: ki borai
4: leila
3: la tola ne njwa leila la ko las kumel bawla leila
2: nal kumzing idina leila si kawari la debu
3: e jum ge jaton
2: tole kuriba jawil sogs coming na borava tags coming di jang wo ken do mo sine jelo alen ki kundul ne di en kirsing ina hasel kirsing o e resala di hanale wo enal gijwa kindo mangale jel erayang wo jundi ke sat ding eralene yonko ninalie domboren dioke kay kel jam gado atiskel kamme onaki indora kawlial al domboren dioke ne inay bal kikirsimo ini dio idine dingini ne sunwa se al domboren dioke king kote yanga jofo wo dain borun dio nyatini gwen o khasatan dain wore kwalin Asog is coming, the keyboard is coming. I didn't need a dying one day for Juro. Woki quell along dying Borun quasi, and a dying warren quasi tayen in quen ginet yellow. Alan Jato, Kimolukuteleke inkul. I king corner and a dink corner as a jagging yakeva is among a.

say ki boray ina borofa tay o rekwa do nga ge kanni bar nga nyedding albela a alkien tari nga bundi nebel asan kelkam nas kay njur ngale kat ko iding ne ki tokkan na todi kew koro a ingiba o soska o dayn basi ki ay nga nay nelan kwa eri kera la kwelba alba dayn barun denti yin kwel a ki boray alan ko ngaydi bagi lompile o soges ka o ki boray na borofa tay o rekwa nyedding albela ki keng jalungan kergel kikem burungan kergel a ferraba na fago bamang barnga sina fago al dingel dawle kayin idin nekia kwelba alan erike nas oredo si jurule telangi idin aisa kwa jurung galanya kawe na manyaina illole kago na ato danji wona ma illaina inela long yeki basa kwa si tuse kaw wala ki kikienga kamba ila danji ngoy yeki shurakala kan wala dahaya kan ye ila na madan jinwoy ye kikien sa kirgin wala kise ila bele aldain erenke a ila lena makel na kirsin wo songa a ine urtutu na me ngange duo al imbeleng alie a den surin garimi al duo den surin garimi kila na beranga ongalge duo al den surin garimi kem beranga ongalge e ina kegil kay beranga ge algi jundi na neski wonga sin beleng al shuraka kan kayen gigenale ake boray dik nama imbeleng yalba irising ila duo taral imbelenga cherigi asa sursi gatrigel dik asa sursi gatrigel na fidi na imbeleng induo si asa duin ringiti na fidi na imbeleng induo al asudi na fidi na imbeleng engal gari min jigei na diem fingi di na kwasi lo mempi Imberatogi duo el mbelenga chirigi al elkimpi. Aifi, na ila digle bi kawungi, al imbeleng asa kwa sir rigelo la sa den sursi gatfi. Al kwa kidi imbeleng kerea mu amara. Nang duo yei, al giz jijigi di, kel jam orre duo taban ki, ine bachkan orre yin ere nyet, ki duo to doan kambake orre, ki kem koranga nyet. Ila yungu nasa kawungel ba orre si. Nama kit kaming alan duwabi duwade alin juru leken. Ami algi long jo fi juru nga urgulo na al kurgulo nos kumong. Ila duwa sa sursi ra gatrigel. Algi njamming algi jikikidia. Neji jang na jandi nas garim si bisa nga jandil na donga jaro. Algi jang na njamming ay sa jikikidia. Neji jang nas garim si kiungufula lo jawlidi. Algi jang na injamin aise gisi kigidia ni jijang na din garim si kin jano kwang wala kin jari kwang lo jawliti jinjamin aise gi kigidia na garim si tawajaldi jinjamin aise gi kigidia na garim le juel aylang inni jinjamin aise gi kigidia na garim si jam jinja meji jikigida na garim sis koranga jawlidi alan jigedin ereke jinka mi ngaisa jikigida na bisa jennalan garim sare jene skiledi jinja meji jikigida na janninas garim si tusu jawlidi alan din ton diokari jinja meji jikigida na garim si kuro jannene nun jennina am alan kuro jana disi jige indwotoge indulditoge al inelan kamba baldan dio alan kiria dikke nen kiria mehwar muamara ne indwo al kingudo nga sefi ye al sherigi na maradien kelmo diono ma imbeleng ayla ka sey se kigidia na ilay ngung ela alan kuingi sara na galji jang nen nanjo indegi awle na makelman rubbing sike hasad alya ila ku sey sefi akwel ba san dengin kwa lolo bara inyalay ba al innenja meram inyalay ba al innenja insi illu asa joli batar innimpi induo si mbisa la janniba isa innimpi induo si tawasa jaldi bal kurwa la janniba arya jeling den ereng yow mangisi beling gisi aisa badu ringiti ding alka ini ay wala sa kay nen aw lia delom na manja induo algis ka jigidi al den kilmay ne jitti du ereng ne le do todik aslonga ba ila dora ay dora anga ne le guful alkenga ne le tusu asi kaulidia
na ilabisa asko kwa wii ayel anikawe, na kai alanka duin jurule anakil la kuinkin. Illa ilasi, aslonga batorik garim. Jijang, na berijaba di sursi kuru jaldi. Innama digi, indok imbalda togin diyo ina kirsing. Nama embeleng alkil mangrubbing, nama embeleng haindu algi algi ka hakidempi. Aigal, neji jangnas injamming jala jouba. Garim si, jala jouba. Anesi jalonsa, na ane letare di mwore dwe. Anesi jalonsa, ane al diing ereng innen jaro jaro jisaysang innen pia. Ji jalonsa garim, ille duo al innen kiri ille al den jitin jiti. Ngayeng al kwe lesen jisi innen pia. Ille duo al ji innen jamming, ille duo al yei. Na kwasi innen kurweni alangis jisi koto yungon. Ille duo al kakiri al farisi al anege. Ji jang tarana nanjo. Inyei, ne ji sherik jang ilale, ne gal di sursi ane jela ji dahiye jang. In, ehi kia ala da ingere ngola kenga lo. Kenga nanke, nabe ing erisi as ke yungo ba. Bang innen kaya namisin dine belo. Ni malulla le an komba na kayin kuldi an komba na kayin kuldi an kuldi an komba kurungle an kago ba na kayin kuldi an kago na kayin kuldi an kago abas kayin si akulel ba gari mingereng abas kayin si akawrel ba gari mingereng indigi ngayin nengam bang gari mi na neskin ngere jitifi na din jaroi na aldin jaruy galki juru ajriba ba kombo gni anjawiba na dawi bora inma yei ay garim asilonga mayna nga satunga asa ki murtanga killaka ngal kati ga gna horrage asilonga baski kima na kayni na de kayn kilmanglen hiqdi alkin kama algarim na hagri ki kan zatu neski kawlidi yani kayne mbelengal yene long yar ila asang sila aden murtala naskabe no men murta kila nyet kabe na kamala nyet kabe al demba akwaba al kamala na murta nyet kabe ila le na man na makawngina sky orna nga si kimel ideal orna ka kireke ila duosi mong wudu dogala amba ila duol ka kireke kirin jaw nga sakeba na insiasan ko toyngo gari min nyangis ben na insiasan ko toyngo ayin ka al inen na inen nemba namaiski la sinyet dinguri kawe ki kanas ke matara ne gar madlum namakele na kan kuro kwale kawnge elle be elle le dual al kireki dual pariski namas do kima ki kan namaski ma namakele siska ge gari minen ne lan tarifi ne jiki ke tariba ul tarai ne lan na sursi ki din bari kuru jaldi alba killele ka gonuma na makka ngene kan ma duo arriya na gut piana kwasi juru ngale rijalu alan kwata bun kiolki na ma dokti win kema garim makela kwasi nyeddi worifia alba lele ka go na makka ngi nas kay ngufula lo kawliti kay ngufula al ilale ka go na makka ngi algisi lompi kiyo ngasi osofi aisa lompi osofi namas pagi nga kila loka wali asa lompi kien dawa nga kila amzatu. Al inne mfingi nama yeyine illole kago. Al gari mnyanga neskiin dogola nundara keina sila nusi nyeddi mbawa. Nikiin dola dorijundi nama el nikikie bam. Najise elai al dahiye jangole jisharik jang. Imbera togia. In mainang sharikin kirsing. Ya shiriki indua el dengi di kinki ngongal ne aba onwa irising indua isa ki ngoma marafia indua le ki ngoma hasidempia indua le ki ngoma hagedempia nagal jijang ne kiki etare baw kingin jagingin ere na di kinki ngori kein jijay lang ide anjay mba osoy orekwa seto kei mara awne di lekel jam ala ni majay na danjuru le askariba urtu tuage ne nengange ulama ngage ne nengange eiki sike ngosi imba berato gina den kisimo o soyne ki boray na borfo tay o re quoi nyedding albela donga gi kanni a
osoy ki boray na boro fa tay albela na bago kwa ki nikien kona galwar nyenge dabara Hussein donga ki kan Hussein Abdallah Adam osoge skaw ki boray na boro fa tay

wasai ki borai na borafatai ososkau a dem majiran bayin bungana lompi deruru manleja na inelankwa a na kileyen kein a na kein mara ki turule tari asinkau ba na osogeskau dai ordekwa barga nyeddin albel na bago bara osogeskau bara adam bakar samir bakar osogeskau ki borai na borafatai bara satule sadatule osogeskau ki borai na borafatai bara satule ki do gidonga kanni barga nyeddin albel na bago osogeskau eina kel na dembera awle keri kikinkan abera aw na mais imbeleng aljigenga kwakan jigenga kidima en jamming kasi aisa kwa aisa istamira kwa wala kwa aisa kigidia indin dale ina girsin na jawngiri na garin si lo men jaw albaye ines inempia ne din kilman dio duelas jayngari mingereng alye ines inempia na maragal kuronsi du jawngi jayng na jotoyng alan kilasis giw na karajawi anan giusi na karajawi na jawngi ne nan kan jamming kasi aisa yejige kasi aisa yejige na jayngkerrek na jirsin na tariya jaw ba inelan kama na mashaku jaw na den fi lakem egal na den fi lal ni ke ne ji reduo ngi na jawigel allonga la ba den fi ma duo re jawi a ji ken kan ko asin jaim ba e ina kel nen digi si karo al den awari ay beleng inen ay gis jimil alen jammi ngay sa ji ki gidia wala la ji si gis tamiren ko na jigal ki la duo berel zatu algi jijigiti zatu na baye to en ujijan na kuro janni zatu alan illali alan illairi ninje ngayi nen nen kam ore kwa ngayi nen nen kam todik asa kindi kikense ga kirsen todik asa kindi na dayin baru illa so danin baru la linal gari fashir asa kindi na squad dingal danga kawingi kendo mo kwa ore kwa kidien bugi alkwa inkawe der kirongi di alakema abonga na deiba na dogola albarang neskien barngale bare hilla fugo allo bajlekin nabi na kongbai nasbagini innen inkamin kila kwal kila surule kenyet na nas to dosya kangoba lolo kwa menkama lolo na inkilel orre kwa bibelula surudangi la nyet alke ken deman tebuwa alkwa dingan don akede bibelosi albasin dem tokki indemle alkwa nurgu kania kake inama tarit